0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tujima masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da safiya tare da fatan an waye gari lafiya. Binta Alizu muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na wannan safiya. Zangon farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji hukumar kasuwanci da cinikayya ta Lagos ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta dauki mataki na rage raɗaɗin farashin wutar lantarki ga 'yan ƙasa. Kazalika za a ji attajirin Afirka wato Aliko Dangote yana ci gaba da zuba biliyoyin daloli a nahiyar matakin da ke ƙara faɗaɗa daular masana'antunsa zuwa ƙasashe da dama. Wata ƙungiyar matasa mai suna Ajib ta samarwa ɗalibai masu ƙaramin ƙarfi rabin kuɗaɗen karatunsu domin haɓɓaka ilimi a jamhuriyar Nijar. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko ga labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Za a fafata a zagaye na biyu tsakanin shugaba da Silva da ɗan tsohon shugaban ƙasar Brazil Flavio Bolsonaro. Wasu ƙasashen Afirka da ke takun saƙa da Habasha sun yi kira da a samar da hanyoyin warware takaddama a cikin lumana. Amurka ta kwashe manyan jiragen yakinta daga sansanin sojin sama a Birtaniya. Zaɓen shugaban ƙasa a ƙasar Brazil zai shiga zagaye na biyu tsakanin Flavio Bolsonaro da shugaba mai barin gado Luiz Inácio Lula da Silva. Bayan zaɓen shugaban ƙasan da aka gudanar a ranar Lahadi, Flavio Bolsonaro ya samu kusan kashi 47.2 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da shugaba Lula ya sami kashi 45 cikin 100. Ana sa ran za a sake fafatawa a ranar 25 ga wannan wata na Oktoba da muke ciki. Da yake tsokaci akan sakamakon, shugaba Lula ya bayyana cewa sakamakon ya zo musu na bazata. A nasu ɓangaren, Bolsonaro ya bayyana cewa yana matuƙar farin ciki da cewa 'yan ƙasar Brazil sun samu damar zaɓen gwamnati ta zamani. Kazalika ya ƙara cewa waɗanda ke da ra'ayin ya karar cewa ya gudanar da yakin neman zaɓensa ne bisa manufofin tsaro masu tsauri da kuma rage haraji. Haka kuma ɗan siyasar mai shekaru 45 ya mayar da hankali akan tsadar rayuwa a lokacin mulkin shugaba Lula Inácio da Silva. Shugabannin kasashen Masar da Eritrea da Somalia game da Sudan sun yi wata ganawa ta musamman a gefen taron cinikayya na kasashen Afirka da ya gudana a kasar Masar. Sun yi kira da alalibo hanyoyin warware rikice-rikicen yankin cikin lumana. A wata sanarwa daga fadar shugaban Masar Abdel Fattah al-Sisi, shugabannin sun yi kira da mutunta yancin ƙasa da ƙasa da haɗin kan al'umma da kuma yankunan kasashe. Kazalika sun yi gargaɗi ga kiyaye yin katsalandan ga harkokin cikin gida na ƙasashe. Sun kuma jaddada muhimmancin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kyakkyawar dangantaka a nahiyar Afirka. Wannan kira na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka ke taɓarɓarewa a tsakanin Habasha da wasu daga cikin waɗannan ƙasashen. An gudanar da taron ne yayin da rahotanni ke cewa sojojin gwamnatin Habasha sun samu cikakken iko a Mekele, babban birnin yankin Tigray, bayan janyewar shugabanni da mayakan TPLF. To masu sauraro, labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Amurka ta tabbatar da janye dukkanin jiragenta na yaƙi samfurin biwan daga sansanin jiragen sama da ke Birtaniya a daidai lokacin da ake tsaka da binciken wani yunkurin harin ta'addanci da bai yi nasara ba. Wata sanarwa ta ma'aikatar Pentagon ta bayyana cewa dukkanin jiragen Amurka jiragen saman Amurka masu daukar bama-bamai waɗanda aka tura zuwa sansanin Rafferford sun koma sansanoninsu na asali a Amurka. A ƙarshen watan da ya gabata ne aka kama wasu matasa biyar da zangin yunkurin ayyukan ta'addanci a sansanin Rafferford dake kudu maso yammacin Ingila. Sansanin dake zama guda daga cikin waɗanda Amurka ta yi amfani da su wajen kaiwa Iran hari. Yan sandan yaki da ta'addanci na Burtaniya sun tabbatar da cewa ba a samu wani abun fashewa a cikin motocin da aka bincika bayan kama matasan da yunkurin ta'addancin ba. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa amfani da karfin soji ba shine mafita ga rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran ba, duk da cewa tattaunawar warware takaddamar da ke tsakanin kasashen biyu ta tsaya cak da yake jawabi a ranar Lahadi a wani taron jakadun kasashen waje. Araghchi ya ce idan abokan gaban Iran suka sake zabar hanyar fafatawa ta soji, to kuwa Tehran za ta mayar da martani da karfi yadda wanda ta yi a baya. Ya jaddada cewa ko yaƙi ko kuma sabbin takunkumai ba za su iya magance rikicin ba, inda ya bayyana cewa hanya ɗaya mafita ita ce ta diplomasiya bisa adalci. A gefe guda kuma hukumar tsaron ruwa ta Burtaniya ta bayar da rahoton cewa wani jirgin dakon mai a mashigin ruwa na Hormuz ya gamu da bugun wani abu da ba a san ko menene ba, lamarin da ya haifar da lalacewa wani bangare na injimin jirgin. Hukumar ta bayyana cewa ma'aikatan jirgin suna cikin koshin lafiya kuma ba a samu rahoton wata illa ga muhalli ba. Ba a baya da cikakken bayani game da ranar da lamarin ya faru ba ko kuma inda jirgin ya taso ko kuma inda ya nufa. To masu sauraro, labaran duniyar kenan, yanzu kuma za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi.
0: DW harkokin yau.
1: To a cikin harkokin namu na yau, za a ji hukumomi a jihohin Zamfara da Katsina sun ce an sami saukin matsalar tsaro a wasu yankuna da a baya aka rufe makarantu saboda hare-haren 'yan bindiga. A Morocco ana ci gaba da mayar da martani akan nadin Fatima Zahra Al-Mansuri a matsayin Prime Minister mace ta farko da za ta jagoranci gwamnatin kasar. Waɗannan kenan, za mu fara ɗauko jigon rahotanninmu daga tarayyar Najeriya. Hukumar kasuwanci da cinikayya ta jihar Lagos ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta ɗauki mataki na rage raɗaɗin farashin wutar lantarki ga 'yan ƙasar baki ɗaya. Hukumar ta ce yin hakan zai kasance wani mataki na tallafawa ƙananan 'yan kasuwa da masu mu'amala da wutar lantarki su samu damar gudanar da sana'o'insu a cikin sauƙi. Daga Lagos, wakilinmu Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Hukumar dai ta LCC a Lagos ta ce a halin yanzu 'yan kasuwa na matukar buƙatar ganin farashin wutar lantarki ta sauƙaƙa ga marasa ƙarfi domin cimma manufar dogaro da kansu. A wata takarda da hukumar ta sanya wa hannu a matsayin ta 'yan Najeriya cika shekara 66 da samun 'yancin kai, ta ce ci gaba da faɗaɗa hanyoyin samun hasken wutar lantarki a cikin dabaru ya kamata a ɗauka. Shugaban hukumar gudanarwar ta hukumar injiniya Laye Kufulaye ya ce lokaci ya yi da Najeriya za ta fita daga cikin barazana ta fuskar hasken wutar lantarki musamman ga ƙananan 'yan kasuwa cikin gida Najeriya.
3: Nigeria has 37 trillion cubic feet.
2: Yana cewa Najeriya na da farfajiyar man gas na kimanin trillion 37 a doron ƙasa, a yayin da ake samun kilowatts 5.5 cikin jerin ƙasashen duniya ke da waɗannan albarkatun ƙasa.
3: Among the highest in the world.
2: Dr. Abba Abubakar Aliyu, shugaban hukumar samar da hasken lantarki ne na ƙasa, ya ce gwamnati na ƙoƙarin ganin an ɗauki matakai na samar da hasken lantarki tare da amfani da sola a ƙasa baki ɗaya, ciki kuwa har da na jihar Niger.
4: Paris is now taking advantage in Niger state.
2: Ya ce tuni gwamnati a shirye take don ƙarfafa samar da hasken lantarki loko da saƙo na Najeriya, inda a yanzu haka ake ƙoƙarin cimma manufa musamman a jihar Niger bisa amfani da hasken sola musamman a birni da ƙauyuka.
4: Power an entire new city that is being designed.
2: Injiniya Mahfud Ademi yana da ra'ayin cewa an dauki turbar inganta hasken wutar lantarki a Najeriya.
3: So the way forward is mini grids.
2: Hanyar da ta dace kuwa ita ce ta samar da tashoshi a wurare da dama domin tabbatar da kafa ta samun gudanar da harkokin kasuwanci ga manya da kananan 'yan kasuwa.
3: With solar and selling amongst themselves.
2: To say dai Dr. Jimu, ƙwararren engineer ne.
3: Competing with the Chinese manufacturer locally.
2: Yana cewa za a sami gogayya musamman da 'yan kasar China ta fuskar sarrafa kayayyaki da 'yan kasuwar cikin gida Najeriya. Bincike dai da DW ta gudanar kuwa batu na hasken wutar lantarki ko shakka sai an hada da batu na solar a fadin kasar ta hanyar sauƙaƙa farashi don kowa ya amfana. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Nigeria.
1: A tajirin nan na Afirka, wato Aliko Dangote yana ci gaba da zuba biliyoyin daloli a nahiyar, matakin da ke ƙara fada da daular masana'antunsa zuwa ƙasashe da dama. Tsawon shekaru Afirka na da ɗimbin albarkatun ƙasa da ƙwararrun mutane, amma ƙarancin zuba hannun jari ya sa ake gaza cin gajiyar waɗannan damammaki yadda ya kamata, wanda Dangote yake ƙoƙarin sauyawa ta hanyar kafa manyan masana'antu a sassa daban-daban na nahiyar. Mun taka hiwa na dauke da karin bayani
5: daga masana'antun siminti a Habasha da Tanzania zuwa matatun mai a Najeriya daga Sarkinya. Kamfanonin Dangote na gudanar da ayyuka ne a kalla a kasashen Afirka 17. Ayyukan sun hada da samar da simintin da takin zamani da kuma man fetur da ma makamashi da sufuri gami da gina ababen more rayuwa. A yayin kaddamar da sabon aikin matatar mai a Kenya a wannan makon, Aliko Dangote ya ce burinsa shine ganin an sarrafa kayayyaki a Afirka, waɗanda wasu ƙasashen duniya za su dogara kansu.
6: Our ambition is to help change terms of trade.
5: Ya ce burinmu shine mu sauya tsarin kasuwanci da ake yi da Afirka. Muna son ganin ƙarin jiragen ruwa suna ɗauke da kayayyaki da aka gera a nahiyar. Muna son kawo ƙarshen yadda ake kallon Afirka matsayin wurin jibge kayayyaki da aka gera a wasu sassa na duniya. Masana harkokin masana'antu na ganin ɗaya daga cikin dabarun Dangote to shine gano bangarorin da ake fama da ƙarancin kayayyaki ko ma ababen more rayuwa, sannan ya zuba makudan kuɗaɗe domin cike wannan gibin. Kamfaninsa na siminti na da ƙarfin samar da sama da tan miliyan 55 a shekara, abinda ya sanya shi cikin manyan masu samar da siminti a nahiyar. To sai dai watakila babban jarin da ya fi ɗaukar hankalin shi Aliko Dangote. To shi ne matatar man nan ta Dangote da ke a birnin Lagos na Najeriya. Duk da shakku da aka yi ta fama da shi da kuma hauhawar kuɗin aikin, matatar ta zama ɗaya daga cikin manyan ayyukan masana'antu a Afirka. Yanzu haka dai tana samar da kuɗaɗen shiga na biliyoyin daloli tare da taimakawa Najeriya wajen rage dogaro da man fetur da ake shigo da shi daga ƙasashen waje. Ana dai tsarin matatar mai da Aliko Dangote ya fara samarwa irin ta farko a ƙasar Kenya za ta iya sarrafa ganga 700,000 na ɗanyen mai a kulliyomin, tare da samar da kayayyaki ga kasuwannin gabashi da ma tsakiyar Afirka. Ya kuma bayyana shirin zuba ƙarin dala biliyan 50 a nahiyar ta Afirka nan da shekarar 2030. Masana dai na ganin irin wannan jarin za su iya ƙarfafa masana'antun nahiyar Afirka da ma rage dogaro da kayayyakin makamashi daga ƙasashen waje. Sai dai kuma a ɗaya hannun wasu na gargaɗin cewa ƙaruwar ƙarfin kamfani guda a muhimman ɓangarori na tattalin arziki na iya haifar da damuwa a kan gasa da kuma farashi na kayayyaki. A yayin dai da wasu masu zuba jari ke mai da hankali a kan haɗarin da ke tattare da kasuwanci a nahiyar Afirka, Aliko Dangote yana ci gaba da gina masana'antu ne domin abin da yake ganin zai zama makoma ga nahiyar.
1: To an gaja mun taka hiwa da wannan rahoton. Hukumomi a jihohin Katsina da Zamfara sun ce an samu saukin matsalar tsaro a wasu yankunan da a baya aka rufe makarantu saboda har-haren 'yan bindiga. Lamarin da ya ce an samu damar buɗe wasu daga cikin makarantun. Yusuf Ibrahim Jargaba na ɗauke da ƙarin bayani.
7: Hukumomin sun ce matakan da aka ɗauka na inganta tsaro sun taimaka wajen baima iyaye da ɗalibai damar komawa harkar karatun. Honorable Yusuf Suleiman Jibiya shine kwamishinan ilimin jihar Katsina.
8: Makarantu mu da Jibiya a batsari Adamu Musa da Kankara da sauransu akwai wurare da ya inda dama karantu Lupaski amma cikin ikon Allah kuma yanzu akwai wurare da ya wadanda sun aiko mana cewa an samu ingancin tsaro a bude masu makarantun ko wadansu ma an bude wanda kuma duk wanda ke bibiya abin da ke faruwa a kananan hukumomin da ba su da zaman lafiya da makarantun da suke irin wadannan wuraren za ka ga duk an lalata su kayayyakin su an kwashe su
7: a jihar Zamfara abin haka yake akwai yankuna da a baya ba a zuwa makarantu amma yanzu abubuwa sun fara daidaita a cewar Sama'ila Usain Moriki shugaban karamar hukumar Zirmi a jihar
9: akwai Kwashibawa akwai Dutse akwai Dunfawa akwai Jabanda akwai Yarsuna Karatu bari in gaya maka akwai ni gari da ake cewa gidan Jaja yanzu ka zo kana escort din daga 10 ko 20 ko ma 50 yaran su suna son karatu suna zuwa Zurmi suna hawo motar dankali a dauko su saman bonnet a kawo su Zurmi su yi karatu yana da boss ta office nisa aka gyara ta ni ba da ita muna zuba mata mai everyday a dauko su daga gidan Jaja a kawo su su yi karatu a tashi a dauke su a saki mai da su a gidajen su kage yaran ne suna samun ilimi ko suna ana faɗa musu illolin abin
7: sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu har yanzu akwai wasu yankuna na makarantun su ke ci gaba da kasancewa a rufe saboda rashin cikakken tsaro kamar karamar hukumar Kauran Namoda a jihar Zamfara ga ma abin da shugaban karamar hukumar Manar Haidar Kaura ke cewa
10: daidai ku suna nan waɗanda ba zuwa saboda harin ƴan ta'adda din amma dai na san insha Allah idan abubuwa suka ci gaba da kyawu kamar haka ko wace makaranta za a bude ta za a ci gaba don mai daraja gwamnati idan ka duba ba abin da ya ba muhimmanci bayan tsaro da kai ilimi
7: masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun ce ya zama dole a ci gaba da daukan matakan da za su tabbatar da tsaron makarantu da dalibai domin ba za a samu ci gaba mai dorewa ba tare da tabbatar da an samu ilimi cikin aminci ba Dr. Bishir Usman Rongodiya masani ne kan harkokin ilimi a Najeriya
11: gaskiya har yanzu akwai makarantun da suna nan tun da aka riye su ba bude su kuma suna nan sun da yawan su sannan kuma akwai inda ma aka samu zaman lafiya to amma kuma abubuwan sun dan sake dawowa saboda su abubuwa da suka faru malaman sun fara dardar zuwa makarantun da aka bude shi ko ilimi bai jira to akwai bukatar gwamnati su ga wannan zama za a kawo na tsari a tabbatar cewa makarantun da aka rufe an sami da allocation din zuwa wasu wurare ko kuma a gano adadin daliban nan in suna kusa-kusa a gano za a hada su to amma dai babban abu shine gwamnati su mai da hankali musamman gwamnatin tarayya wajen tabbatar cewa an samu dawwammamin zaman lafiya ta hanyar yin amfani da karfin da ya kamata
7: sai dai hukumomi sun ce za su ci gaba da karfafa gwiwar matakan tsaro domin tabbatar da cewa sauran makarantun da har yanzu suke rufe an samu damar bude su Yusuf Ibrahim Jargaba DW Hausa daga Katsina a Najeriya
1: To daga Najeriya yanzu kuma za mu je makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda wata kungiyar matasa mai suna Ajib ta sama wa dalibai masu karamin karfi rabin kudin karatu domin haɓaka ilimi a jihar Difa kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Musa Mani Turaki ya aiko mana
12: Idan aka kalli yawan daliban da kungiyar ta Ajib da abokanin arzikinta suka dauki yawanin zubawa rabin kudin karatun su a bana da ma karamin karfin da iyayen waɗannan dalibai ke da su to ba karamin abin alfahari bane cewar Abdul Aziz Muhammad jagoran na kungiyar ta Ajib
13: abin alfahari ne a ce cikin 244 duka wannan na jihar Difa ne matasa ne waɗanda aka zakulo masu karamin ƙarfi domin a kama musu su ci gaba

0: karatu sosai saboda su ji dadin shi saboda in kara gobe ma in akwai sai su kara sani a ciki in akwai wani daban ma kamar ni ma yanda aka tallafa mini idan har na samu abin da nake da bukata ni ma zan taimaka ma wayansu in Allah ya yarda
1: kasancewa mabukatan na da dama kuma kafin akai ga zakulo wanda suka yi sa'a sai da aka diba cancanta wannan ne ma yasa Abdul Nasir Umar Abubakar magatakardar majalisar shawara ta matasa ya kirayi waɗannan dalibai
2: wanda suka ci moriyar wannan garabasa da Allah su mai da ƙarfi da ƙarfi su mai da hankalin su wuri guda su yi karatu su yi abin da ya kawo su su je gaba saboda wannan sai da aka tantance aka duba mutane miskinne zance wanda ba su da hali su ne aka duba aka gani bari a taimaka musu saboda rashin halin su kenan ya kamata su ji tausayin kansu da kansu
1: lokacin da aka yi jarabawar shiga college scientific da lycée scientific wasu makarantu na secondary da kyal dalibai biyu suka samu daya a nan daya a can wanda mutane na ganin yayi kadan in aka diba yawanin jihar ta Difa al'umma da dama na ganin idan sauran kungiyoyi na ba da tallafi irin na Ajib to ilimi zai kai labari a jihar ta Difa Musa Mani Turaki DW Hausa daga Difa a jamhuriyar Niger
3: a kasar Morocco ana ci gaba da mayar da martani akan nadin Fatima Zahra Al-Mansouri a matsayin prime minister mace ta farko da za ta jagoranci gwamnatin kasar masu goyen bayan nadin na ganin wata babbar dama ce ta kara wakilcin mata sai dai masu fafutukar haƙƙin mata na azaye tambaya akan ko sabon mukamin na Zahra zai haifar da sauye-sauyen dokoki da ƙarin damammaki ga mata Fauziya Dauda na dauki da ƙarin bayani
4: Ga mata da dama a Morocco nadin Fatima Zahra Al-Mansouri ya tabbatar musu da cikan buri na wani bangare da suka dade suna mafarkin sa a kasar musamman ma na ganin cewa an daina mayar da mata saniyar ware a wasu bangarori na gina kasa ga Sa'ida Uzza mai shekaru 41 da ke shugabantar wata kungiya ta hadin gwiwa ta ce wannan wani gagarumin ci gaba ne ga mata a kasar Tace nadin Fatima Zahra Al-Mansouri a matsayin wadda za ta shugabanci gwamnatin kasar abin alfahari ne a gare mu da kuma daukacin Morocco domin yanzu mace ce ke rike da wannan makami. Ko ga maza ma suna ganin sabuwar prime minister za ta kawo gagarumin sauyi ga rayuwar mata. Muhammad Baha dalibi ne wanda ya nuna matukar farin cikin sa. Yace nadin Fatima Zahra abin alfahari ne ga daukacin iyaye mata da matan Morocco abin da ya kara min jin dadi shine kasancewar ta mace ta biyu daga kasashen Larabawa kuma yar Africa da za ta rike wannan mukamin Sarkin Morocco Muhammad na shida ya zabi Mansouri tsohuwar ministan tsara ayyukan raya kasa da kuma magajin garin Marrakesh bayan jam'iyyar ta ta Authenticity and Modernity ta samu mafiya yawan kujerun majalisar dokokin kasar a zaben watan Satumba a yanzu dai Mansouri za ta jagoranci gwamnatin da aka yi wa lakabi da gwamnatin gasar cin kofin duniya kasancewar za ta kula da shirye-shiryen karban bakuncin gasar ta shekarar 2030 da Morocco za ta karbi bakunci tare da kasashen Spain da Portugal sai dai a cewar ta batutuwan da suka shafi mata zai kasance daga cikin na gaba-gaba a gwamnatin da za ta kafa tace wannan sako ne ga daukacin mata a fadin masarautar nan tabbas za mu yi aiki tare da kowa a matsayin tsintsiya madaurin ki daya amma a matsayina ta mace na san hanyoyin karfafa rayuwar mata na kuma san cewa alƙiblar da muka dauka a wannan fanni a bayyane take domin da yardar Allah za mu gina al'umma mai cike da hadin kai tare da dukkanin masu bayar da gudunmawa a cikin ta wasu na aza'ayar tambaya kan yadda za ta fafata a bangaren da maza ne suka fi yin tasiri. Anya Frender Rich ta gidauniyar Fedrich Ebert da ke birnin Rabat ta ce Mansouri na iya zama abun koyi ga mata ko da yake ta bayyana ta a matsayin mai samar da mafita ga abin da yake a zahiri sai dai ba ta tsammanin za ta kawo wani babban sauyi daga siyasar da aka saba gani. Masu fafutukan kare haƙƙin mata sun zura ido su ga sauye-sauyen da ake sanyi wa dokokin iyali a ƙasar ta Morocco da suka hada da dokokin da suka shafi aure da saki da rukun ƴaƴa da kuma haƙƙin mallakar dukiya da ba a sabunta su ba tun shekarar 2004 masu fafutukar sun ce za su kasa su tsare su ga yawan matan da Mansouri za ta nada mukamin ministoci da yadda ma gwamnatin ta za ta tafi da sauran al'umma
3: an gaida Fauziya Dauda wannan rahoton shugaban Yemen Rashad

0: Alim ya kaddamar da farmaki akan mayakan Houthi a jajibarin taron kasashen kawancen Makka da za a gudanar a birnin Riyadh na Saudiya. Mahmud ya azare na dauki da karin bayani.
1: Shugaban majalisar gudanarwa ta kasar ta Yemen, Rashad Al-Alimi, shi ya sanar da fara kaddamar da wannan farmakin da yace na ayyuka ta kare ne.
2: Ulunul yau badal amaliyat al-askariya.
1: Yace ina shirin ta fara wannan gagarumin farmakin don kwato saurin yankunan da suka subuce daga hannun dakarun gwamnati suka fada hannun yan ta'adda na yan Husi. Ba za mu bar wa'annan yan karfa karfar su ci gaba da yin iko da wani bangare na kasar Yemen da karfin tuba. Wannan sabon farmakin da yazo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar rikici tsakanin gwamnatin ta Yemen da kungiyar ta Husi wacce ke samun goyon bayan Iran. Yadda yan kwanakin bayan nan yan Husin da suka jima suna mamaye da manyan yankuna a arewacin kasar ta Yemen suka yi nasarar kwace tsibirai da ke da matukar mahimmanci a bangaren yaki da tattalin arzikin kasar ta Yemen, ciki har da mashigin ruwa na Babul Mandab da ya haɗe kogin Maliya da tekun Indiya, wanda tun bayan mamaye shi da mayakan na yan Husi suka yi suka haramta wa jiragen dakon Saudiya da na kawayen ta ratsa shi. Kwararru kan lamuran yaki dai na hasashen cewa duk da wannan kurarin na shugaban kasar ta Yemen zai yi matukar wuya ya iya fitattakar su daga dukkan madafin ikon da suke rike da shi a yanzu, muddin dai dakarun kasar ta Yemen da na kawancen Saudiya ba za su kaddamar da gagarumin samame ta kasa ba. Duk hakan dai na wakana ne a daidai lokacin da hare-haren yan Husin kan kadarori da ma'adanan Saudiya ke kara kazanta, lamarin da har ya kai ga kasar ta Saudiya ta gayyaci kasashen da suka kulla kawancen tsaron juna da ita, wato Pakistan da Turkiya, don gudanar da taron gaggawa a yau a birnin Riyadh na kasar ta Saudiya don tattauna matakan da za su taimaka mata da shi. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen Pakistan Ishaq Jar ke faɗa wa 'yan jarida, daukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi shi ne matakin ƙarshe da sai ta gama ƙurewa su ɗauke shi kanta. Yace muna dab da cimma matsaya kan shiga tattaunawa da mayakan Husi kamar yadda kasar Iran ta ba mu shawara, domin shi ne zai iya zama magani warkam na kawo ƙarshen wannan matsalar wacce ƙara sa hannun kasashen ƙetare a cikinta babu abin da zai tsinana kan banda ƙara ta'azzara ta. A hannu guda wasu masharhantun na danganta gaggauta ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi da shawarwarin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bawa shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan wata ziyarar sirri da ya kai mar a makon da ya gabata. Yadda aka jiyo Netanyahu bayan wannan ziyarar na cewa, barazanar da makiyanmu ke mana kan teku da ya zama wajibi mu tashi haikan don tunkarar ta bata takaita a mashigin ruwan Hormuz ba, har ma da Babul Mandab. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alkahiran Masar.
0: To madalla ma sauraro, da wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahotannin wannan safiya, kuma gabaki ɗaya iyakacin abin da ya sauka kenan. A madadin Suleiman Babayo, editan da ya taimaka shirin ya iso gare ku, ne da na kasance da ku Binta Ali Zurmi, ke muku fatan alkhairi. Bissalam.
3: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da rana Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jin rahotannin da muka muku tanadi za ku ji cewa a Najeriya sace daliban nan masu yi wa ƙasa hidima a jihar Imo ya jefa yankin kudu maso gabashin Najeriya cikin fargaba tare da saki matsi lamba ga gwamnati kan magance matsalar tsaro. Su kuwa masana na nuna damuwa ne kan karancin kuɗi da rundunar haɗin gwiwar ƙasashen tafkin Chadi ta koka a kai yayin da ake bikin ranar malamai a yau ta duniya. Kuwa za mu je jamhuriyar Niger domin jin halin da makarantu da ma malaman ke ciki, waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdullahi Tankwabala ya gabatar da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya yi kiran gudanar da babban zaben ƙasa gabanin wa'adi. Safarar danyen mai daga gabas ta tsakiya zuwa ƙasashen waje ya ci gaba a matsayin da yake kafin yakin da ya hana wucewa da man ta mashigin Hormuz. An rufe makarantu kusan 500 a Faransa a sakamakon zanga-zangar gama-gari da ɗalibai suka kaddamar. Prime Minister Spain Pedro Sanchez a yau Litinin ya yi kiran gudanar da babban zaben ƙasa gabanin wa'adi, inda ya matso da zaben gaba wanda a da aka shirya gudanarwa a shekarar 2027. Sanchez ya sanar da wannan ƙuduri ne a cikin wata sanarwa a fadarsa bayan tattaunawa ƙarshen mako da mashawartansa na kurkusa. Prime Minister na Spain ya shanana ta cewa zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru huɗu, to amma ɗaukar wannan mataki ya zo ne bayan gagarumin shan kayi da ƙawancen gwamnatinsa ta yi kan garin Bawul ga fannin samar da gidaje. Ya ce a yanzu ya rage ga 'yan ƙasar su yankewa kansu hukunci kan makomar da suke bukata a gaba. Safarar danyen mai daga gabas ta tsakiya zuwa ƙasashen waje ya ci gaba ba tare da Iran ba. Safarar ta dawo yadda take a da kafin yakin da aka fara a watan Satumba da ya kawo tsaiko, da cewa har yanzu ana ci gaba da kai hari nan da can akan jiragen dakon mai a mashigin ruwan Hormuz, a cewar kamfanin Kepler mai tattara bayanan sirri kan kasuwanci. Bayanan sun ce safarar danyen man ya zarta matsayin da ake a da gabanin fara yakin na ganga miliyan 18 a rana. Ya ce a kwanaki hudu a makon karshe na watan Satumba safarar ta kai ganga miliyan 19.5 a kullum. Bayan rufe mashigin na Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakin, safarar mai daga yankin ya ragu da kimanin kashi 72 cikin 100 a cewar kamfanin Kepler. Farfadowar safarar man ya biyo bayan wata sabuwar hanya ce da aka bullo da ita na kaucewa Hormuz da kuma musayar man daga wani jirgin ruwa zuwa wani. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Isra'ila na gudanar da zaman jimami na ƙasa a yau Litinin domin alhinin mutanen da kashe a ranar 7 ga watan Oktoba na 2023 a harin da Hamas ta kai da kuma sojojin Isra'ila da suka rasa rayukansu a yakin Gaza, kamar da kafofin labaran Isra'ila suka rawaito. Ana gudanar da bukukuwa biyu a makabartar Mount Herzl da ke birnin Kudus, inda ake sa ran shugaban ƙasar Isaac Herzog da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran manyan jami'ai za su halarta. An tsara gudanar da bukukuwa da tarukan alhini a faɗin ƙasar, yayin da makarantu da hukumomin birane da al'ummomi a faɗin ƙasar su ma za su gudanar da nasu bukukuwan. An sassauto da tutar ƙasar a hukumomin gwamnati da ofishin 'yan sanda da gidan yari da sansanonin soji domin martaba ranar. Hukumomi a Faransa sun rufe makarantun sakandare kusan 500 a faɗin ƙasar a yau Litinin sakamakon zanga-zangar gama-gari da ɗaliban suka fara a makon da ya gabata. Ana kuma sa ran za a ci gaba da zanga-zangar a gobe Talata. Ministan ilimi na ƙasar Faransa ya ce an rufe makarantun ne saboda fargabar tsaro. Zanga-zangar wadda ta faro kan ƙorafi saboda rashin kyakkyawan yanayi a wata makaranta a birnin Paris a ranar 17 ga watan Satumba a makon da ya gabata ta rikide zuwa gagarumar tarzoma a faɗin ƙasar. ministan ilimi Eduardo Geffrey ya ce za a takaita kuma dakatar da karatu a makarantun sakandare 400 zuwa 500 a fadin kasar saboda yanayin tsaro. Ya ce za a yi hakan ne saboda matakin kandagarki. Ya ce an kone makarantu 24 a wasu kuma aka lalata su. Ya inda aka raunata malamai 78 tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar zuwa yau. To ƙarshen labaran duniya kenan a halin yanzu.
1: Wanda Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
0: DW harkokin yau.
1: Ta harkokin namu na yanzu za a ji cewa kasar Yemen ta kaddamar da wani shiri na kwato dukkanin yankunan dake hannun ƴan tawayen Houthi. Shirye-shiryen labarin wasanni da mutan da duniyarsa da kuma wasiƙun masu sauraro za su biyo baya. Amma kafin nan mu fara daga Najeriya. Sace wasu matasa guda 20 dake shirin shiga aikin yi wa ƙasa hidima wato NYSC a jihar Imo dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ya jefa yankin cikin fargaba tare da saka ayar tambaya kan yadda gwamnati ke kare rayukan al'umma da matafiya a manyan hanyoyin ƙasar. Ga dai halin da ake ciki tun bayan sace matasan a cikin rahoton da wakilin mu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya aika mana.
3: 18+18+6
4: Jim kadan bayan sace an yi wa ƙasa hidimar kenan da ma wasu mutane da dukkanin su ke cikin motocin bus har biyu. Mai magana kuma na cewa ne adadin yayi yawa ba za mu lamunci hakan ba a yankin mu na kudu maso gabashin ƙasar.
3: This is too much.
4: Andai sace matasan masu yi wa ƙasa hidimar ne su 20 tare da wasu fasinjoji da dadaman su suka kubuta tun a ranar farko na watan Oktoba. Da al'amarin ya faru a lokacin da wasu ƴan bindiga suka kai musu hari a hanyar su ta Owerri zuwa Onitsha a jihar Imo don zuwa sansanin NYSC a yankin domin fara shirin yi wa ƙasa hidima. Rundunar ƴan sandan jihar Imo dai ta ce har yanzu matasan masu yi wa ƙasa hidima su 20 mazansu da matansu na hannun masu garkuwa da mutanen. Masu garkuwar dai sun ce sun rage kuɗin fansar da suke nema da fari na naira miliyan 50 kan kowane mutum. Ya zuwa naira miliyan 5.5 a yanzu. Iyalan waɗanda aka sace din dai na ci gaba da fuskantar matsananciyar damuwa inda wasu suke cewa masu garkuwar suna azabtar da ƴaƴan nasu ciki har da mata tare da neman gwamnati ta dauki matakin gaggawa domin ceto ƴaƴan nasu. Ɗaya daga iyayen matasan kenan ke cewar mu dai roƙonmu shine gwamnati ta taimaka ta kubutar mana da ƴaƴanmu domin kuɗin da ƴan bindigar ke kira ba mu da su. Jami'an tsaron dai sun ce sun gano inda ake kyautata zaton masu garkuwar na ɓoye da waɗanda aka sace ɗin sai dai kai farmaki kan zansanin na fuskantar ƙalubale sakamakon bayanan sirri da ke zargin an kewaye wurin da bamabumai ko dai wasu ababen fashewa. Audu Garba Bosso shine kwamishinan 'yan sandan jihar ta Imo. Ya ce tun jiya mun kai ga gano inda 'yan bindigar ke ɓoye da 'yan yi wa ƙasa hidimar amma ba za mu iya kaiwa gare su ba sakamakon fahimtar cewar an ɗaɗɗana bamabumai ko dai wani abin fashewa kewaye da gun. Don haka dole za mu sake shiri don kubutar da su cikin aminci. Yanzu dai Sufeto General na 'yan sandan Najeriya ya tura manyan jami'ai da rundunonin musamman domin jagorantar aikin ceto. Wannan lamarin dai na faruwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun alamun cewar garkuwa da mutane da sauran laifukan ta'addanci sun yi katutu a wasu sassan kudu maso gabashin Najeriya inda a jihar Abia da ke makwabta da Imo ɗin 'yan sanda suka ce sun tarwatsa wasu sansanonin masu aikata laifuka a dazukan Umo ko Isuoci da Neto tare da gano ƙoƙon kan mutane guda 28 da kuma wasu ƙasusuwan sassan jikin mutane. Lamarin da 'yan sanda ke zargin cewa watakila raguwar mutane da aka kashe ne bayan an yi garkuwa da su. Garkuwa da mutane dai da gararin 'yan bindiga da matsalolin 'yan ta'adda game da rikice-rikicen ƙabilanci na ci gaba da barazana ga rayuka da dukiyoyi a sassa daban-daban na Najeriya. A cikin jawabin shugaban ƙasa dai Bola Ahmed Tinubu a ranar 'yancin kai ya ce ya amince cewa rashin tsaro na daga cikin manyan matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Sai dai da yawan al'ummar ƙasar na korafin cewar bai ware wani ɓangare na jawabin nasa ba ga matsalar rashin tsaron kuma bai bayyana wani sabon babban shiri ko cikakken matakin da gwamnati za ta ɗauka domin magance garkuwa da mutane da sauran laifukan tashin hankali a ƙasar. Ga iyalan matasan masu yi wa ƙasa hidimar dai su 20 da aka sace abinda suka fi so a yanzu shine abu guda wato dawo musu da 'ya'yansu lafiya sannan ga Najeriya baki ɗaya Lamarin ya sake nuna bukatar inganta tattara bayanan sirri da kuma karfafa tsaron manyan hayoyin kasar. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
1: To su kuwa masana tsaro da masharhanta sun bayyana damuwa ne bayan da rundunar haɗin gwiwar kasashen tafkin Chadi ta fara fuskantar matsalan karancin kudaden gudanar da ayyukanta yayin da Najeriya ke ci gaba da daukar babban nauyin yaki da kungiyar Boko Haram da ISWAP a wato yankin. Al-Amin Sulaiman Muhammad ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton sa.
5: Kasashen da ke cikin rundunar ta MNJTF wato Najeriya da Niger da Chadi da Jamhuriyar Kamaru sun kafa haɗin gwiwar ne domin hada ƙarfi wajen dakile ayyukan kungiyoyin Boko Haram da ISWAP. Sai dai rahotanni sun nuna cewa rashin isassun kuɗaɗe yana shafar ayyukan rundunar ciki har da samar da kayan aiki da sufuri da tattara bayanan sirri da kuma tallafawa sojojin da ke gudanar da sintiri da ayyuka a wurare masu nisa. Masana sun kanta karuwar tabarbarewar tsaro da yankin ke fiskanta a wannan lokaci da koma bayar samar da kudaden gudumawar abinda yasa suka bayyana damuwa. Professor Lawal Jafar Tahir Shehin malami daga Jami'ar Jihar Yobe dake Damaturu na cikin masu nuna damuwa kan wannan hali da ake ciki.
6: Najeriya tun farko da ma ita take bayar da kashi mafi tsoka a cikin abin da ake kuma dan wayan su abubuwa da suka samu na matsaloli tsakaninta da wadansu kasashe na makwabtaka sun kara haddasar da cewa wannan abubuwan ba su daure ba. To wannan gaskiya shine yake ɗaya daga cikin abun da yake ƙara kawo ci baya wajen wannan yaki. Shi yasa zaka ga kwanan nan hare-hare suna ƙara yawa kuma abubuwa suna tabarbarewa.
5: Yanzu haka dai yasa san yankin gabar tafkin Chadin musamman jihohin Borno da Yobe na fuskantar zafafan hare-hare daga bangarorin Boko Haram da ISWAP inda na baya-bayan nan shine wanda aka kashe manoma 18 a yankin Marte lamarin da ya ƙara tabbatar da ƙaruwar matsalolin tsaro a yankin. Alhaji Abubakar Gamandi ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar da ke bakin gabar tafkin Chadi ne.
7: Yanayin tsaron wannan wuraren fa ya tabarbare fiye da abinda mutum yake tsammani. A baya fa ana cikin tsakiyar yakin nan fa talaka yakan je ya noma mai itace zai je itacen sa yan kasuwa suna kai da kawowa duk da dai akwai wannan matsalolin. Amma fa a yanzu ya kai fa kusan komai yana so ya tsaya. Wannan abin ya kamata a ce an dauki mataki fa fiye da yadda ya kamata. Idan wannan yankin bai samu zaman lafiya ba fa to duk yakin da yake kusan kamar a banza ne yake yin shi.
5: Su ma al'ummomin jihohin da matsalar tsaro ta fi kamari sun bayyana damuwa tare da neman hukumomi su tashi su yaki wannan matsala da gaske kamar yadda Babagana Bukar Wakil da ya fito daga jihar Borno ya bayyana.
8: Rayukan mutane ne yana ci gaba da salwanta abu ne wanda ba dadin ji bai kamata dan adam ya fuskanci irin wadannan munanan al'amura kamar afunafunai ya kamata su farka su tashi su tsaya su tabbatar cewa an kare rayukan al'umma.
5: Masana tsaro kamar Air Commander Tijjani Gamawa mai ritaya sun yi kira ga kasashen da ke cikin rundunar da sauran kasashen duniya da su kara tallafawa rundunar ta haɗin gwiwa domin rage nauyin da ke kan Najeriya da kuma tabbatar da ci gaba da yaki da ta'addanci a yankin.
9: Waɗannan kasashe na Sahel to su ma don Allah su yi hakuri domin a zo a tafi tare a tsira tare domin a yi maganin wannan rashin tsaro ga waɗannan kasashe namu na Sahel. Kuma idan aka kai haka ina tabbatar muku da cewa za a samu ci gaba, za a samu zaman lafiya, za a samu haɗin kai, za a tafi tare domin a tsira tare.
5: Yayin da hare-haren kungiyoyin Boko Haram da ISWAP ke ci gaba da zama barazana ga zaman lafiya da tattalin arzikin yankin tafkin Chadi, kwararru na ganin cewa akwai bukatar kasashen yankin su kara saka hannun jari a harkar tsaro tare da samun karin tallafi daga kasa da kasa. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa, daga Maiduguri a Najeriya.
1: To rahotannin da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW, kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com/hausa.

0: To madalla a yau ne a fadin duniya ake shagulgulan cika shekaru 60 da majalisar dinkin duniya ta kaddamar da bikin ranar malaman makaranta ta duniya domin tunawa da gagarumin gudunmuwar da suke bayarwa a fagen ilimi da tarbiyya bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirin komawa hutun makarantu a jamhuriyar Niger wakilinmu na birnin Yamai Salisu Bukari ya duba mana halin da makarantu da kuma malaman kasar ke ciki
1: Wannan rana dai ta 5 ga watan Oktoba. Rana ce da dukkanin malaman makaranta da ƴan makaranta ke hutu a Jamhuriyar ta Niger. Sakamakon tunawa da zagayowar ranar malaman makaranta ta duniya, wanda hakan ya zo ne ƴan kwanaki kalilan da komawa makarantu a Jamhuriyar ta Niger bayan dogon hutu na damuna. Sai dai a wannan rana, kama daga ministar kula da harkokin ilimi ta ƙasa Dr. Elizabeth Sherif zuwa ga manyan ma'aikata na fannin ilimi da ma malaman makaranta sun hallara ne a zaure guda a birnin Yamai. Domin tunawa da kuma karrama ayyukan malaman makaranta wanda sabon salon da ofishin ministan ya fitar shine na karrama dukkanin malaman makaranta da sauran ma'aikatan ilimi da suka je ritaya a wani mataki na jinjinawa kokarin da suke yi to koya shi kanshi batun na karatu yake a bana a ƙasar ta Niger Abdulsalam Isaka jami'i ne a fannin kula da ma'aikata a ofishin ministan kula da harkokin ilimi na ƙasar Niger
2: kowa ya gani in kaman ka dauki fannin biya an kwantaraji sauran kwana 10 a shigala kwal an biya she su kaya sun tahi kuma an gani minista ta tayi maradi an bude lakwal kuma ta yi taro can ko ina kuma an gani gwamnati sun bude lakwal malamai dai abin da zamu ce musu amana ne ake ba su na yara Hausawa sun ce amana gonan Allah kenan a kai shi wurin da ya kamata uwaye yara su kuma ko ina su ce in yaro ya zo ya ce ma mushe ya ma kaza ka to ka tambaye mushe amma kakka saya a zauranka a gidanka kana baci mushe kusa yaro
1: tuni dai tsafin malaman makaranta da su ma suka kafa kungiyoyi na fararen hulla domin kawo tasu gudunmuwa ta hanyar sa ido kan harkokin ilimi a kasar ta Niger suke bibiyar lamuran komawa makarantu a kasar Alhaji Abdu Mamman Lokoko ya ce sai fa gwamnati ta kara tashi tsaye tare da bi sau da kafa
3: malaman makaranta su yi karamciwa cikin kasar mu na biyu kayan aiki da ake kawo wani bi wurin da ya kamata su taɗin nan ba su zuwa kenan ya kamata a ce gwamnati ya bi sau da kafa dan saboda mun hidda son ko ina a kasar Niger ko wurin da adda tashi hankali gwamnati ya samu wata zashi yaran nan hakkin su ne a ba su ilimi wurin da gwamnati ga ci da ƴan lokal abincin nan a kai su cikin lokaci kuma shi ma ubannin ƴan lokal su sa ido to wannan gasa yau in an kai haka mu da mun ka tayar ta ya yau sai mu ce alhamdulillah
1: Su ma dai malaman makaranta fatan su shine na ganin gwamnati ta zagi ne na bayar da kayan aiki da suka dace dan ba da damar ayi aiki cikin nutsuwa wanda a cewar madam Maru Rakiyatu Munkaila wata malaman makaranta ya kyautu fa su kansu malaman makaranta su kuma su yi aikin su cikin nuna kishin kasa ba wai son kai ba
4: muna fatan yara su yi karatu su lami lafiya malamin makaranta kayan aiki da yake so in dai akwai kayan aiki kenan aiki dole ne a yi shi shugabannin mu su ji tausan yara su ka musu kayan aiki kowa ko ya kama aiki tunda wanga karatar su da muke nan gayi sakaninka da Allah ne ba sakanin da wani ne
1: a halin yanzu dai akasarin malaman sun zuba idanu su ga kammaluwar wannan aiki na daukan malaman makaranta sama da 11,000 da gwamnati ke cikin yi wanda za su tashi daga matsayin malamai na kwantiragi zuwa ma'aikata na dindindin wanda ake ganin kilan zai taimaka a samu sarari a fannin cigaban karatu idan kuma har gwamnatin ta ci gaba da biyan albashin malaman makarantar akai-akai cikin lokaci Salisu Bukari DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Niger
0: to madalla Shugaban kasar Yemen Rashid Al-Alim ya kaddamar da farmaki kan ƴan huti a jajibarin taron kasashe kawancan Makka da za a gudanar a birnin Riyadh na Saudiya. Wakilin mu na yankin gabas ta tsakiya Mahmud Yaya Azare ya yi kuma da ƙarin bayani daga birnin Al-Qahiran Masar.
5: Shugaban majalisar gudanarwa ta kasar ta Yemen Rashid Al-Alim shi ya sanar da fara kaddamar da wannan farmakin da yace na ayyuka ta kare ne
6: ulun al-yawm bada al-amaliyat al-askariya
5: yace ina shirin ta fara wannan gagarumin farmakin dan kwato sauran yankunan da suka subuce daga hannun dakarun gwamnati suka fada hannun yan ta'adda na yan husi ba za mu bar wayannan yan karfa karfar su ci gaba da yin iko da wani bangare na kasar Yemen da karfin tuba
6: bi quwwati silah
5: wannan sabon farmakin da yazo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar rikici tsakanin gwamnatin ta da kungiyar ta Husi wacce ke samun goyon bayan Iran yadda ƴan kwanakin baya-bayan nan ƴan Husin da suka jima suna mamaye da manyan yankuna a arewacin ƙasar ta Yemen suka yi nasarar kwace tsibirai da ke da matuƙar mahimmanci a ɓangaren yaƙi da tattalin arzikin ƙasar ta Yamma, ciki har da mashigin ruwa na Babul Mandab da ya haɗe kogin Maliya da tekun Indiya, wanda tun bayan mamaye shi da mayakan na ƴan Husu suka yi, suka haramta wa jiragen dakon Saudiya da na ƙawayenta ratsa shi. Ƙwararru kan lamuran yaƙi dai na hasashen cewa duk da wannan kurarin na shugaban ƙasar ta Yamma zai yi matuƙar wuya ya iya fitattakar su daga dukkan madafin ikon da suke riƙe da shi a yanzu, muddin dai dakarun ƙasar ta Yamma da na ƙawancen Saudiya ba za su ƙaddamar da gagarumin samame ta ƙasa ba. Duk hakan dai na wakana ne a daidai lokacin da hare-haren ƴan Husun kan kadarori da ma'adanan Saudiya ke ƙara ƙazanta, lamarin da har ya kai ga ƙasar ta Saudiya ta gayyaci ƙasashen da suka ƙulla ƙawancen tsaron juna da ita, wato Pakistan da Turkiya, don gudanar da taron gaggawa a yau a birnin Riyadh na ƙasar ta Saudiya don tattauna matakan da za su taimaka mata da shi. To sai dai kamar yadda ministan harkokin wajen Pakistan Ishaq Dar ke faɗa wa 'yan jarida, ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi shi ne matakin ƙarshe da sai ta gama ƙurewa su ɗauke shi kanta. Yace muna dab da cimma matsaya kan shiga tattaunawa da mayakan Husi kamar yadda ƙasar Iran ta ba mu shawara, domin shi ne zai iya zama magani warkam na kawo ƙarshen wannan matsalar, wacce ƙara sa hannun ƙasashen ƙetare a cikinta babu abin da zai tsinana, kan banda ƙara ta'azzara ta. A hannu guda, wasu masharhantun na danganta gaggauta ɗaukar matakan soji kan mayakan na Al-Husi da shawarwarin da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ba wa shugaban ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan wata ziyarar sirri da ya kai mar a makon da ya gabata. Yadda aka jiyo Netanyahu bayan wannan ziyarar na cewa, barazanar da maƙiyanmu ke mana kan teku da ya zama wajibi mu tashi haiƙan don tunkarar ta ba ta taƙaita a mashigin ruwan Hormuz ba, har ma da Babul Mandab. Mahmud Yaya Azare, DW Hausa, daga birnin Alƙahiran Masar.
0: Ta rahoton da ke zama cikakken rahotannin da muka muku tanadi kenan a wannan zangon.

0: To madalla, yanzu kuma za mu je ga fagen shirye-shiryen mu farawa da shirin labarin wasanni da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Labarin wasanni.
2: To ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. A cikin shirin za ku ji cewa bayan kammala mako na biyu na wasannin neman gurbin zuwa AFCON, kasashen Afirka da dama sun rashe a wajen wasannin sada zumunta. Niger na kokarin karfafa tawagar kwallon kafarta domin samun tikitin zuwa AFCON, sai dai kalubale da dama na hana ruwa gudu. A gasar Turai ta UEFA Nations League kuwa, Spain na ci gaba da dama daudawarta a moda, yayin da Jamus ke cikin lalube domin samar da tawaga mai karfi. Sannan zakaran duniya Lionel Messi na shirin yin bankwana da tawagar Argentina. Sunana Muhammad Tijani Hassan, sai a gyara zama a biyo ni a cikin cikakken shirin. To madalla, za mu dauko ne daga Afirka, inda a ƙarshen makon jiya ƙasashen nahiyar da dama suka fafata wasannin sada zumunta bayan kammala zagayen farko na neman gurbin zuwa gasar AFCON ta 2028. Daga cikin manyan wasannin da aka buga, Senegal ta doke Comoros da ci 1 da nema a filin wasa na Velodrome da ke birnin Marseille na Faransa. Wannan nasara ta ƙarfafa gwiwar tawagar ta Lyon de la Teranga da ke jan ragamar rukuni na 10-4 bayan doke Habasha da kuma yin canjaras da Mozambique. Ita kuwa tawagar Elephant ta Côte d'Ivoire abin fallasa ta yi a gida, inda tawagar Lyon Indomptable ta Kamaru ta iske ta har Abidjan ta lallasa ta ci 1 da nema. Kasashen biyu dai sun fara wasannin neman gurbin zuwa AFCON da sakamako da ya bambanta, inda Côte d'Ivoire da ke rukuni na uku ta yi nasara sau biyu bayan doke Ghana ci 2 da nema, sannan ta samu nasara kan Somalia ci 2 da nema. Ita kuwa Kamaru da ke rukuni na 7 ta fara ne da kafar dama, inda ta doke Comoros da ci 3-1 kafin Congo Brazzaville ta taka mata birki a wasan da suka tashi 1-1. A wani wasan sada zumuntar kuma, a jiya Lahadi tawagar Bafana-Bafana ta Afirka ta Kudu ta yi tattaki zuwa Masar, inda ta doke Omar Marnushi da abokansa ci 1 da nema. Wannan dai ita ce nasara ta uku a jere da Afirka ta Kudu ke samu a gargashin sabon mai horaswa Pisto Mosiman, wanda ya lashe takobin sake farfado da ruhin tawagar a fagen tamola a nahiyar Afirka da kuma duniya. Idan muka nufi jamhuriyar Niger, hukumar kwallon kafa ta kasar FENIFOOT ta fara wani sabon yunkuri na zakulo 'yan wasa 'yan asalin Niger da ke zaune a kasashen waje domin karfafa tawagar MENA tun daga matakin yara zuwa manya, don ganin haƙar kasar na samun gurbin zuwa AFCON ta cimma ruwa. Sai dai masana na ganin akwai manyan kalubale da ke dabaibaye ci gaban kwallon kafa a Niger din, ciki kuwa har da rashin filin wasa da ya cika ka'idojin hukumar CAF, lamarin da ya sa MENA ke wasanninta a filayen aro. Gabanin wasan sada zumunta da Niger za ta fafata da Algeria a gobe Talata, wakilinmu na Yemi Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu.
3: Domin neman bunƙasa kwallon kafa a ƙasar ta Niger ne, hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta FENIFOOT ta bijiro da sabuwar siyasar kwallon kafa a ƙasar, wacce ta tanadi yin tafiyayya a zuwa ƙasashen ƙetare domin zakulo ƙwararrun 'yan kwallon kafa masu tushe da Niger, ta yadda za su ƙarfafa ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasar ta Niger, wato na MENA. Kuma Malam Suleiman Muhammad na hukumar ta FENIFOOT ya yi ƙarin haske kan wannan shiri nasu, yana mai cewa:
4: Kaga akwai Nigerian da yawa can Côte d'Ivoire, akwai su Ghana, Lome, Cotonou, akwai su Douala, akwai su Yaoundé, akwai su Libreville, ha Saudiya ma akwai 'yan Niger da yawa, ha Europe ma kaga Belgique ko Allemagne ko France ba a rasa 'yan Niger da yawa da a can sun yi arme sun aihu, yaran nasu sun girma suna can suna kwallo cikin wannan kasashe. Mun san da akwai kwararru da yawa, ko ina yake ya kamata ya yarda ya zo ya ɗauki wannan tutar ta musama ya kama muna ya zama shi ma ɗan MENA National, in yana cika duk abin da ya kamata, don da ka san FIFA tana da ka'idodi.
3: To sai dai tun a shekara ta 2022 ne hukumar kwallon kafa ta Afirka ta haramta wa Niger buga dukkanin wasanninta na ƙasa da ƙasa a ɗaya-ɗayan babban filin kwallon kafar da ƙasar take da shi a birnin Yamai, wannan kuwa sabili da rashin cika waɗansu sharuɗa, lamarin da ya sanya ala dole Niger din ke a ran filin wasa a wata ƙasa makwabciya a duk lokacin da ya kamata ta karɓi bakuncin wata ƙungiyar kwallon kafa ta wata ƙasa a gida. Matsalar da Malam Ɗanmara Fasuli, ɗan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni, ya ce da wuya kwallon kafar Niger ya ci gaba, matsawar ba ta magance wannan matsala ba.
5: Ƙasashe waɗanda ke wasa a garinsu bisa stadium ɗinsu su ne suka yi samun galaba a gaban waɗanda suke wasar da su sai ya zama na mu a Niger sai ne kunta stadium din namu ne mai bai cika wasu sharuɗa ba ya kamata a gyara wannan stadium din don saboda mu samu wasa amma muddin ba haka akai ba kawai sai dai a hankali
3: zaka dai ko a wasannin tankade da rere ne neman tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa ta Afrika ta 2027 Malar Faid Anduwa dan jarida mai sharhi kan wasanni a Niger ya ce da wuya Niger ta iya kai labari matsawar bata jajirce ba a sauran wasannin da ke a gabanta
6: kasar Morocco ko wasan su ne na farko yanzu a Afrika kenan zai yi wahala a ce kasar Niger din ta ci Morocco matan namu na farko da muka da Lesotho a gida ne muka kenan zan mu ta can kasar Lesotho yanzu a ce ma mun ci kasar Lesotho sai mun ci kasar Gabon a nan gida da mu da Gabon a cikin ake sa ran za a samu na biyu kenan su ɗan mena su ƙara kokari su zamanto na biyu in ba haka nan ba zai wahala a ce an tahi kofin Afrika na 2027
3: zaka dai tunini jadin ta yi nasarar zakulo wasu shararrun yan kwallon kafa yan asalin kasar mazauna kasashen ƙetare da suka fara taka leda a mataki daban-daban matakin da ake sa ran zai karfafa kwallon kafar kasar ta Niger nan da shekaru masu zuwa
2: an gaishe daga Zali Abdu Tasawa daga birnin Yamai na Jamhuriyar Niger idan muka dawo nan turai a daidai lokacin da ake fafatawa a gasar UEFA Nations League Jamus na ci gaba da kokarin samar da tawaga mai karfi karkashin jagorancin Jurgen Klopp da nufin dawo da martaba da kimar kasar a fagen kwallon kafa shi dai Klopp na kokarin zakulo matasa da kuma gogaggun yan wasa domin sake gina Mannschaft ta yadda za ta iya fuskantar manyan abokan hamayya sai dai har yanzu yau nasara gobe kunnan doki na ƙara nunar da irin jan aiki da ke gaban kotun da ya karɓi jarragamar tawagar bayan gasar cin kofin duniya ta 2026 hasali ma dai a jiya Lahadi Mannschaft ta tashi kunnan doki da girka ba tare da kowannen su ya ci kwalla ba a wasanta na hudu da ta buga a wannan kaka sai dai duk da haka Klopp ya ce Mannschaft din na kan tafarki mai kyau
7: I miss nothing honestly but I realize I still love it what I'm doing so but I didn't miss it
8: gaskiya abun farin ciki ne ganin yadda ake ƙara samun haɗin kai a tsakanin ƴan wasan tawagar mu a filin Atsaye a gare mu masu horarwa samun irin wannan sakamakon cikin sauri babban abin alfahari ne wannan dai wasa na hudu ne kawai da muka buga kuma a cikin makonni biyu kacal abubuwan sun kankama a cikin sauri A dan haka ina matukar farin ciki kan sabon babin da muka bude da ni da ƴan wasana.
2: A sauran wasannin da aka fafata a mako na hudu na UEFA Nations League kwa, a ranar Asabar, Spain mai rike da kofin duniya ta lallasa jamhuriyar Czech ci 3-1, ciki har da kwallo daya da dan tatsitsin yaro da idan duniya ke kansa Lamine Yamal ya zira a minti na 6 da fara fafatawar. Ita kuwa Ingila raga-raga ta yi da Croatia da ta zazzaga mata kwallaye 7 da nema. Portugal na ci gaba da yin abin kai duk da fitewar Ronaldo daga cikin tawagar saboda ajiye shi a benci. A daren jiya Lahadi, tawagar ta Portugal ta doke Norway da ci 2-1 a birnin Porto. Amma kotun Portugal Jorge Jesus ya bude kofa ga yiwuwar dawo da Ronaldo cikin tawagar kasar domin ba shi damar yin ritaya cikin mutunci. Ita ma dai Italiya ta yi abin kai inda ta rike Faransa aka tashi wasa 1-1 a fafatawar da suka yi a Paris. Sai dai tawagar ta Faransa a ƙarƙashin Zinedine Zidane za ta buga babban wasan hamayya da Belgium da ke kan ganiyar ta a Mauritania. Kuma wannan wasa zai kasance zakaran gwajin dafi ga kamun Ludoyin Zidane a matsayin kotun tawagar ta Le Bleu. Idan muka leka Latin Amurka a gobe talata ce zakaran duniya Lionel Messi zai yi bankwana da tawagar Argentina a yayin wasan sada zumuntan kasar da Benin. Kafin wasan babbar jami'ar Argentina za ta mika wa Messi shaidar karramawa ta digirin girmamawa mafi kololuwa da take bayarwa. Karramawar dai za ta kasance mafi girma da dan wasan mai shekaru 39 wanda kuma ya lashe kyautar Ballon d'Or su 8 zai samu a tarihin rayuwarsa. To anan kuma yayin da ake ci gaba da gasar tennis a biranen Beijing da Tokyo, dan wasan tennis na Russia Daniil Medvedev ya samu ƙarin matsayi inda ya daga daga na 6 ya dawo na 5 a jadawalin jerin ƴan wasan tennis na duniya wato ATP da aka fidda a Litinin din nan. Medvedev wanda zai kara a wasan kusa da na ƙarshe da Novak Djokovic a birnin Beijing ya dare wannan matsayi ne yayin da takwaransa na Faransa Arthur Fils ya koma matsayi na 10. Bayan ya yi rashin nasara a wasan dab da na kusa da na ƙarshe wato quarter final a birnin Tokyo. sai dai har yanzu dan wasan Italia Yannick Sina ne ke kan gaba a jaddawalin duk da cewa yana hutu daga buga wasanni saboda rauni da ya samu. Shi kuwa Djokovic zai iya sake komawa cikin jerin ƴan wasa goma na farko a duniya idan har ya kai wasan ƙarshe a gasar ta Beijing. Tomas Sauraro anan zamu nade tabarmar shirin a madadin abokan aiki Muhammad Tijanasan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
0: Tuma Dalla a gaida Muhammad Tijani Hassan yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato noma da rayuwar ƙasa.
1: DW Noma da rayuwar ƙasa.
9: Najeriya na da dimbin garken shanu amma wani kaso kadan ne ake amfani da shi wajen samar da madara. Bayanai sun nuna cewa kusan kashi 11 cikin 100 na garken shanu ne da ake da su a Najeriya ake amfani da su wajen kiwo da samar da madara, abinda ke nuna babban gibi a harkokin kiwo a kasar. To koyaya za a yi a iya inganta kiwon shanu ta yadda za su ke samar da wadatacciyar madara da za ta wadaci al'ummar kasar har ma a fitar da ita zuwa kasashen ƙetare? Wannan shine abinda shirin noma da raye ƙasa na wannan mako zai yi dubi a kai, wanda ni Al-Aminu Suleiman Muhammad zan gabatar tare da taimakon ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Madalla, a tarayyar Najeriya akwai miliyoyin shanu da ake kiwon su ko dai ta hanyoyin gargajiya, wato yawo da su daga wannan wuri zuwa wancan, ko kuma wasu da ake kiwon su a zamanance, wato waɗanda aka killace su a wuri guda kuma ana samar musu da abinci da sauran abubuwa da suke bukata kamar na lafiya da makamantan su don samar da nama ko kuma madara. To amma duk da miliyoyin shanun da Najeriya ke da shi, wanda ita ce mata hudu a kasashen Afirka a yawan dabbobi, na ci gaba da fuskantar karancin madara da ake samarwa a cikin gida. Masana sun ce karancin samar da madaran na da alaka da nau'o'in shanu na gida da ake da su, waɗanda ba su da yawan samar da madara saboda rashin isasshen abinci da ruwa da karancin kulawar lafiyar dabbobin da kuma amfani da tsofaffin hanyoyi na kiwo. Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu wani ƙwararre ne a harkokin kiwon dabbobi a Najeriya. Ya min bayanin abubuwan da ke haifar da samun ƙarancin madara daga dabbobin da ake da su a ƙasar.
10: Sauyin yanayi nan Najeriya ya taɓa abubuwa da yawa, misali ya sa ƙarancin ruwan sama, wanda dalilin wannan ƙarancin ruwan saman ciyayi da dabbobin suke rayuwa a kai gaba ɗaya ya yi ƙaranci. In ba a samu ruwan sama da yawa ba, ba yadda za a sai a samu ciyawa da yawa wanda dabbobi za su ci su wadatu, wanda mu kuma dabbobinmu yawan-yawansu suna kashi 60-70 na dabbobin da suke Najeriya suna rayuwa ne a dazuka, wato cikin grazing reserve. Na biyu, kalan dabbobin. Daga dabbobi na ƙasar waje yanzu akwai dabbobin da suke ba da litan madara 40-50 ko sama da haka a wuni ɗaya. Wani mu kuma namu dabbobin a nan Najeriya, dabba ta yi ƙoƙari ta ba da lita 3-5 a wuni. To kaga ba yadda za ka yi kaɗa dabban da za ta ba da lita 40-50 ko sama da haka da wanda za ta ba da lita 3-5. Na huɗu, dabarun kiwo. Dabarun makiyayenmu har yanzu suna kan tsarin kiwo ne tun na kaka da kakanni.
9: Su ma ƙungiyoyin makiyaya suna da tasu fahimtar kan abubuwan da ke haifar da ƙarancin madara da ake samu daga dabbobi da suke kiwatawa. Honorable Khalil Muhammad Bello shine shugaban kungiyar makiyaya ta Kulin Allah na ƙasa, ga bayanin da ya mun akan wannan matsalar.
11: Na farko dai bari mu fara da dabbobinmu na gida. Su dabbobin gidan nan ba su koshi ba, kaga su ma dabbobi kamar ɗan adam ne, ko mace sai ta koshi take samar da nono ga ɗan ta sha ya koshi. To haka dabba tana ta kanta ba ta ma koshi ba tuku, kuma wata zauna guri ɗaya ba, kullun daga nan gurin zuwa can, daga nan gurin zuwa can, kaga yawan tafiye-tafiyen nan ma yakan ramar da su, naman su yakan zai zibe. Haka kuma nono sai an koshi ake samu. Sun ka samu dabbobi guda 100, to 100 nan masu ƴaƴa din a ciki kaɗan ne, kuma su ma ƴaƴan su ma nonon galibi baya isar su balle har a samu a tatsa. Daman tukunu ɗan ne yake sha, yake yi ne yana sha da dare, kuma in aka ɗaure ɗan nonon da ya taru sai a tatsa. to ko kuma in ma da yamma ne dai sai tukunna an kawo an mai da dan gefe an daure shi sannan ya dan taro a tatsa to dan ma bai kosho balle a tatsa nan ci za ta tsan barna za a yi kuma ba mu da dabbobi masu samar da nono sosai litoti masu yawa irin na zamani ba mu da su domin yawan su bai kai ambace su ba to wannan ma ita ma wata larura ce babba madara a gani na ta ma fi nama amfani bin jiki cikin sauki in mutum yana shan madara ko ruwa ne da ke sai dai kaga ruwan yana tsalle a jikinsa kuma sanyi ma ba zai kama shi dabbobin ba sa koshi da kuma rashin wadatar dabbobin kasashen waje
9: madalla yanzu aka dai masana na mayar da hankali kan bada shawarwari na hanyoyin da ya kamata a bi domin magance matsalolin da suke hana samar da madara domin wadatar da ita ba kawai a kasar ba har ma a iya fitar da ita zuwa kasashen ƙetare daga cikin wasu hanyoyi da masana suka bayyana mafi muhimmanci su ne inganta nau'in shanu ta hanyar yin barbara wato crossbreeding da artificial insemination tare da samar da ingantaccen abinci da ruwa a duk shekara kamar yadda Malam Abdulhamid Ibrahim Salisu ya bayyana min
10: akwai bukatar a dabbaka kwayan halittar dabbobi mu a garwaya yanayin halittar ko a canja ko a garwaya yanayin dabbobin akwai yadda ake yin saki mai yance ayi barbara ayi bayi wato mu ma namu din in an yi musu wannan barbara da bayi ko aka kawo na wajen aka hada da namu nan za su samu da ƴaƴa wanda suke da irin wannan kokari na bada madara din kasashen waje ana tsagunan da dabbobi ne waje daya a samar musu da duk abin da suke bukata irin su abinci su ruwan sha da wajen bada magani da kula da su da sauransu ba sa yawo daga gari kaza zuwa gari kaza wanda a garin wannan yawon a madaran shi ma yana hana samun madara dabba ya wuni ya kwana ko dabba ya wajen sati biyu ko uku yana tafiya kafa ba kaga wannan ba zai ba da yanayi mai kyau da zai samar da madara ba saboda haka duka waɗannan abubuwa in za a gyara su su ne abubuwan da insha Allah in aka yi su in makiyayenmu aka ce za a gwada wannan tsugunar da su waje daya samun musu yanayi mai kyau da za a samu musu da komai da suke bukata da abinci a shuka ciyayi a guri daya da za su ci rani da damana a samu ciyayi nan su ci su wadata wannan shine abin da in akai insha Allah mu da bumin Najeriya za su yi kafada da kafada da sauran dabbobi da suke kasashen waje
9: to sai dai ana ganin akwai yiwuwar makiyaya da ba za su karbi sabbin dabaru na kiwo da za a iya koya musu ba abinda ake ganin za a iya samun nakasu a duk wani yunkuri da aka yi na zamanantar da kiwo domin samar da wada tacciyar madara na nemiji daga makiyayen inda yawancinsu suka ce lallai za su rungumi duk wasu hanyoyi da aka fito musu da su domin inganta kiwo don samar da isasshiyar madara ga abinda wasu daga cikinsu suka shaida min
12: sunana Ahmad Muhammad Abba insha Allah ta'ala idan dai har wannan shirin zai zo ga makiyaya ai makiyaya mu a shirye muke da mu karbi wannan sauyin saboda ai abubuwa sun canzu da yanzu ba ɗaya bane
13: sunana Salisu Ibrahim Akau mu dabbobi abinda yake raba mu da su shine bacci mu makiyaya har kullum mun sa kunne mu ga wani taimako ne gwamnati za ta zo mana da shi
14: Sunana Hajiya Ummu Mamman Muri daga garin Gombe muna goyen baya da ba da tabbacin duk horas wanda aka yi mana za mu yi amfani da shi domin mu ƙara bunƙasa shi da harkan kiwo da samun madaran shanu domin a samu wadatar nama da madara insha Allah
15: Sunana Rufai Ibrahim za mu yi maraba da shawaran koyar da mu harkan kiwon zamani inda za mu karbi kiwon shanu madara da na nama hannu bibbiyu in Allah ya taimake mu za mu rike shanu bibbiyu saboda samun ci gaban mu
9: na tambayi honorable Khalil Muhammad Bello ko akwai wata gudumawa da gwamnatoci a dukkanin matakai za su iya bayarwa domin samun nasarar inganta samar da madara daga shanu da ake kiwon su a Najeriya sai yace
11: kwarai kuwa akwai ai ita gwamnati ita ce uwa uba idan babu gwamnati ai ba zai yi ba gwamnati ita take da haƙƙin ta samar da wuraren kiwo ita take da haƙƙin ta taimaka makiyaya su samu abin da dabbobin su za su ci ita take da haƙƙin ta samu dabbobin ruwan da za su sha domin ita take da mallakin ƙasa gwamnati kuma ita take da haƙƙin samar da tsaro ai duk abin da makiyayi zai yi idan babu gwamnati ai ba zai tafi ba kowa akwai rawar da zai taka su makiyayi akwai rawar da za su taka su rungumi dukkan abubuwa na zamani da Allah ya kawo
9: yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta mayar da hankali kan inganta nau'in shanu da abinci da kiwo da ma samar da cibiyoyin tattara madara da kuma sarrafa madarar a cikin gida To jama'a, anan ne kuma zan ja linzamin wannan shiri na noma da raya kasa na wannan mako a madadin ƴan uwa abokan aiki da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Naku Al-Amin Suleiman Muhammad ke muku fatan alkhairi.
0: To madalla, yanzu kuma sai shirin wasiƙun masu sauraro.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
16: Masu sauraro, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji wasu daga cikin wasiƙun ra'ayoyinku bisa al'amura na yau da kullum, tare da ni Zainab Bilyaminu Abdullahi da zan gabatar. To madalla, wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun babai Muhammad Arabo. Yace ku bani dama in yi kira ga shugabannin mu na Najeriya da su sani cewa tsadar man fetur tana shafar ma'aikata da manoma da ɗalibai da 'yan kasuwa da kusan kowane gida a Najeriya. Saboda haka kamata yayi gwamnati ta saurari koken jama'a tare da aiwatar da manufofi da za su rage wahalhalun rayuwa. Babban abin da nake so gwamnati ta sani shine ci gaban ƙasa baya kasancewa ta hanyar ƙara kuɗin shiga ko samun albarkatun ƙasa kawai, sai dai ta hanyar tabbatar da cewa talaka yana iya samun abinci da ilimi da lafiya da sufuri da sauran muhimman buƙatun rayuwa cikin sauƙi. Allah ya sa shugabannin mu su gane halin da muke ciki na wahalhalu, su kawo mana sauƙi a cikin ƙasa. Amin summa amin. Wasiƙar gaba ta kace Alhaji Gwani Maduri Gabas daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace a yau na shigo cikin wannan fili ne domin yin kira ga iyayen yara yayin da aka koma makaranta. Ya kamata su mai da hankali akan 'ya'yansu domin su yi abin da ya dace, saboda yawancin iyaye ba sa mai da hankali akan halin da 'ya'yansu suke ciki. Shi yasa a kowace shekara ana samun faduwa a jarrabawa. Muna fatan Allah ya zaunar da ƙasar mu Niger da sauran ƙasashen Afirka baki ɗaya lafiya. Sai wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Sani Bala Adiso da Musa Kafayos tare da Sa'adatu Abdullahi daga Accra, Ghana. Suka ce muna so ku bamu dama mu faɗi albarkacin bakinmu akan abin da yake damunmu. Muna ƙara kira ga gwamnatin Ghana da ta tashi tsaye don yaƙi da masu shan miyagun ƙwayoyi. Don wallahi yanzu abin ya yi yawa. Akan hanya za ka ga matasa sun kunna ganye suna sha. Shi ya sa muke ƙara kira da ta tashi tsaye ta yi maganin matsalar. Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolinmu. Amin. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Sani Dawo Alaska Tsatsinburu da Mamman Shazali Maina Soruwa da Usuma Maidala Bausheri da Mujahidi Tela Kuka Sammu daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Suka ce muna kira zuwa ga shugaba mai adalci, duba da an fara katin ɗan ƙasa sabo na ƙungiyar ƙasashen IES. A gaskiya kuɗin yin katin ɗan ƙasar ya yi yawa. Ya kamata a duba yadda talaka zai yi cikin sauƙi. Sai wasiƙa haɗabu mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Ya ce a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa saƙon kira na ga gwamnatin ƙasa ta Najeriya da ya kamata ta yi ƙoƙarin kare rayuka da dukiyoyin al'umma musamman na yankin Arewa. Domin maganar gaskiya, zaman lafiya babu shi a yankin namu. Muna addu'ar Allah ya bamu zaman lafiya.

0: Ragana shi muna kira ga shugabannin kasar Yemen da cewa ya kamata su hau teburin sulhu da ƴan Houthi domin sasantawa. To anan zan tsaya da karanto ra'ayoyin naku ku ci gaba da wato kasancewa da shafukan mu na sada zumunta da kuma bayyana ra'ayoyinku akan abubuwan da wato labarai da rahotanni da muke wallafawa. Yanzu za mu koma ga Abdullahi Tanko Bala wanda ke dauke da labaran duniya zagaye na biyu.
1: DW labarun duniya.
2: Hukumomin Faransa sun rufe makarantun sakandare kusan 500 a fadin kasar a yau Litinin sakamakon zanga-zangar gama gari da ɗaliban suka fara a makon da ya gabata. Ana kuma sa ran za a ci gaba da zanga-zangar a gobe Talata. Ministan ilimi na kasar ta Faransa ya ce an rufe makarantun ne saboda fargabar tsaro. Zanga-zangar wadda ta faro kan korafi saboda rashin kyakkyawan yanayi a wata makaranta a birnin Paris a ranar 17 ga watan Satumba. A makon da ya gabata ta rikide zuwa gagarumar tarzoma a fadin kasar. Ministan ilimi Eduardo Jeffrey ya ce za a takaita ko ma dakatar da karatu a makarantun sakandare 400 zuwa 500 a fadin kasar saboda yanayin tsaro. Ya ce za a yi hakan ne saboda matakin kandagarki. Yana mai cewa an kone makarantu 24 wasu kuma an lalata su yayin da aka raunata malamai 78 daga fara zanga-zangar zuwa yau. Isra'ila na ci gaba da gudanar da zaman jimami na ƙasa a yau Litinin domin alhinin mutanen da aka kashe a ranar 7 ga watan Oktoba 2023 a harin da Hamas ta kai da kuma sojojin Isra'ilar da suka rasa rayukansu a yakin Gaza. Kamar da kafofin labaran Isra'ila suka rawaito. Ana gudanar da bukukuwa biyu a makabartar Mount Herzl dake birnin Kudus inda ake sa ran shugaban kasar Isaac Herzog da Prime Minister Benjamin Netanyahu da sauran jami'an gwamnati za su halarta. An tsara gudanar da bukukuwa da tarukan alhini a fadin kasar yayin da makarantu da hukumomin birane da kuma al'ummomi a fadin kasar su ma za su gudanar da nasu bukukuwan. An sassauto da tutar kasar a hukumomin gwamnati da ofishin 'yan sanda da gidan yari da sansanonin soji da kuma wato domin martaba wannan rana. Prime Minister Spain Pedro Sanchez a yau Litinin ya yi kiran gudanar da babban zaben kasa gabanin wa'adi inda ya matso da zaben gaba wanda a da aka shirya gudanarwa a shekarar 2027. Sanchez ya sanar da wannan kuduri ne a cikin wata sanarwa daga fadarsa bayan tattaunawa a ƙarshen mako da mashawartansa na kurkusa. Prime Minister na Spain ya sha nana ta cewa zai kammala wa'adin mulkinsa na shekaru 4. To amma ɗaukar wannan matakin ya zo ne bayan gagarumar shan kaye da gwamnatin ƙawancensa ta yi kan Granbaul ga fannin samar da gidaje. Ya ce yanzu ya rage ga 'yan ƙasar su yanke wa kansu hukunci kan makomar da suke bukata a gaba. Safarar danyen mai daga gabas tsakiya zuwa kasashen waje ya ci gaba ba tare da Iran ba. Safarar ta dawo yadda take a da kafin yakin da aka fara a watan Satumba da ya kawo tsaiko. Duk da cewa har yanzu ana ci gaba da kai hari nan da can akan jiragen dakon mai a mashigin ruwan Hormuz a cewar kamfanin Kepler mai tattara bayanan sirri kan kasuwanci. Bayanan sun ce safarar danyen man ya zarta matsayin da yake gabanin fara yakin na ganga miliyan 18 a rana. Ya ce a yanzu kwanaki 4 na makon ƙarshe na watan Satumba safarar ta kai ganga miliyan 19.5 a kullum. Bayan rufe mashigin na Hormuz da Iran ta yi sakamakon yakin, safarar mai daga yankin ya rugu da kimanin kashi 72 cikin 100 a cewar kamfanin na Kepler. Farfadowar safarar man ya biyo bayan wata sabuwar hanya ce da aka bullo da ita ta kaucewa Hormuz da kuma musayar man daga wani jirgin ruwa zuwa wani. To baki daya ƙarshen labarin duniyar kenan.
0: To da haka ma zan yi salama da kuma sauraro duka a madadin Suleiman Babayo wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku. Abdullahi Tanko Bala ya fassara ya kuma karanto labarin duniya. Sunana Fauziya Dauda da na gabatar da shirin da ke cewa mu kasance lafiya da alkhairi sai anjima da maraice idan mi duka mi kowa ya kai mu.

Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Cameroon da Chad, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: Za ku ji cewa a Najeriya ballar tafiyar Tinubu ya bar mulki da masu fafutukar ya zauna a mulki na aza'ayar tambaya kan tasirin hakan a yakin neman zaben 2027. Za mu ga wato ko kuma za mu ji abinda masana ke cewa dangane da wannan tafiya. A gefe guda za a ji irin alƙiblan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dora kasar musamman ma a kan fannonin da suka shafi manufofinsa na tattalin arziki da kuma man fetur. Yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya a yau zamu je jamhuriyar Niger domin jin halin da makarantu da ma malamai ke ciki inda kuma za a ji cewa sabon fada dake ci gaba a arewacin Habasha wato na ci gaba da daukar hankalin kasashe makwafta waɗannan da ma wasu batutuwan za su zo bayan Abdullahi Tankabala ya gabatar da labaran duniya
1: DW labaran duniya
2: Jamus da Faransa sun yi korafin rashin daidaito a cinikayyar tarayyar Turai da China. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa kan yadda fada ke kararin cabewa a rikicin Yemen. Wani jirgin saman sojin Najeriya dauke da mutane 32 ya hadari a kudancin kasar. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron sun aika da sakon haɗin gwiwa ga hukumar tarayyar Turai. Inda suke kiran daukar tsauraran matakai akan yaudara da wasu kasashe ke yi domin samun fifiko wajen cinikayya. Suka ce matakan da kungiyar tarayyar Turai ke amfani da su a yanzu ba sa yin tasiri kuma ba su wadatar ba. Koken dai bai ambaci kowace kasa ba, sai dai ga dukkan alamu suna yin shagube ne ga manufofin cinikayya na China da gibin kasuwanci tsakanin Turai da China da kuma dogaro da ake yi kan wasu muhimman kayayyakin sarrafawar masana'antu. Wasu muhimman kayayyakin sarrafawa masana'antu daga China. Wannan na zuwa ne ƴan kwanaki kafin kwamishinan ciniki na kungiyar tarayyar Turai Maros Svekovich ya kai ziyara Beijing. Sojojin Amurka sun jikkata a wani hari mafi muni da Iran ta kai kan sojojin, lamarin da ke kara haifar da damuwa kan ko komandojin yakin sun raina girman barazanar ne. Wasu daga cikin waɗanda suka samu raunuka sun ce akwai nakasu a tsarin kula da lafiyar sojojin. Ma'aikatar tsaro ta Pentagon kawai yanzu bata fitar da cikakkun bayanai akan harin jirgi mara matuki da Iran ta kai kan tashar jiragen ruwa Port Shuaib a Kuwait ba, da ya kashe sojoji 6 a ranar 1 ga watan Maris, ranar da Amurka da Isra'ila suka fara kaddamar da yaƙi akan Iran. Yaƙin da yanzu ya shiga wata na 8 na yin tasiri ga tattalin arziki, yana kuma neman kai 'yan takarar jam'iyyar Republican ruwa, yayin da Amurkawa suke shirin fara kada ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana damuwa kan yadda fada ke kararin cabewa a rikicin Yemen, kamar da mai magana da yawun sakataren Majalisar Dinkin Duniyar ya nunar. Kasar Saudiya na jagorantar ƙawancen haɗaka kan mayakan Houthi na ƙasar ta Yemen. Sakataren Majalisar Dinkin Duniyar ya kakkausar suka kan faɗan da ke kamari a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Ya sauki 'yan Houthi da kai hare-hare da suka tsallaka iyaka zuwa cikin Saudiya. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumomin Romania sun ce mutane biyu sun rasa rayukansu, mutum guda kuma ya samu rauni bayan da wata wuta ta tashi a wani jirgin ruwa na dakon mai a inda kogin bahar Aswad ya ratsa ta Romania. Jirgin dakon man na Turkiya ya nutse a kogin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce harin jirgi mara matuki na Russia shi ne haddasa lamarin. Ma'aikatar cikin gida ta Romania ta ce an ankarar da masu tsaron gaɓar ruwa, kuma lamarin ya faru ne a yankin kasar Romania. An ceto ma'aikata 11 daga cikin jirgin, an kuma ɗauke mutanen tare da gawaki mutum 2 a wani jirgi mai saukar ungulu. Hukumomin ba su bayyana musabbabin tashin wuta a jirgin ba, sai dai kafofin yaɗa labaran Romania sun ce jirgin dakon kayan na ɗauke ne da hatsi, kuma wani jirgi mara matuƙi ne ya afka masa. Wani jirgin saman sojin Najeriya ɗauke da fasinjoji 25 da ma'aikata 7 ya hadari a kudancin kasar kamar da hukumar Najeriya suka sanar a yau Litinin. Babu bayanai game da waɗanda suka rasu ko suka jikkata. Jirgin na kan hayyace ce ta wani aiki a Lagos cibiyar kasuwancin Najeriya lokacin da ya fado a yankin Ibo Koda na jihar Ondo. A cewar ta sanarwar ministan sufuri na kasar Festus Keyamo. Ya ce an gano tarkacin jirgin kusa da wani sansanin sojin ruwa kuma tana ka kaddamar da aikin ceto. To ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu.
0: Wanda Abdullahi Tankobala ya fassara ya kuma karanto daga nan sashen Hausa na DW.
1: DW harkokin yau.
0: Ta harkokin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake bikin ranar muhallin zama ta duniya a Kamaru har yanzu wannan batu na samun gidan zama na zama wani babban kalubale ga magidanta. Shirye-shiryen labarin wasanni da wasan kwaikwayon ji ka karu za su biyo baya. Amma kafin nan mu fara da jigon rahotanninmu na maraicin yau kan siyasar Najeriya. To a Najeriya yakin neman zaben shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu na daukar sabon salo wanda ya sanya ballar kungiyoyi biyu na Dola Tinubu ya tafi wato Tinubu Must Go da kuma Tinubu Zama Daram wato Tinubu Must Stay. Kowane irin tasiri wannan sauyi na yakin neman zabe ke da shi a demokradiyyar kasar? Wakilinmu dake Abuja Uwais Abubakar Idris ya aika mana da karin bayani.
3: Ko da yake Najeriya tana fuskantar babban zabe ne na gama gari da ake shirin gudanarwa a shekara mai zuwa, amma hankali ya fi karkata ne akan zaben shugaban kasar inda shine batun da yafi mamaye fagen siyasar Najeriya da ma yakin neman zaben da ake yi a kasar a yanzu. Domin guguwar siyasar da ke kadawa a kasar a kan batutuwan irin ayyukan da ƴan takara suka gudanarwa jama'a ko waɗanda ake hangen suna da tasirin yi bisa ga kalaman da suke furtawa. Farfesa Sadiq Abba masanin kimiyyar siyasa ne da ke Jami'ar Abuja.
4: Da ba a sa gwamnati akan scale me ta samu kudin shiga me suka da kudin shigan wani in ka kasa Najeriya 10-6 cikin 10 duka yanzu zamantakewa zaman lafiya harkar moriyar rayuwa shi yake gaban su a siyasance ina ji an samu zuwa gaba.
3: Sauyin da ya sanya billar kungiyoyin siyasa da ke kamfe akan dan takarar shugaban Najeriya bangaren yan adawa sun fito da salon Dola Tinubu ya tafi. Barista Abba Hikima shine ke jagorantar tafiyar tasu. Shin siyasa ce ko ko dai salo ne na fafutukar da aka san shi akan ta?
5: Ai mun shafa da mu ba yin siyasa bane ba, amma dole sai kai siyasa a Najeriya domin shugabanci musamman na siyasa ko kana yi ko baka yi ya shiga cikin al'amuranka na yau da kullun. Wannan kasa tamu ta lalace kowa ya sani yanda muka rike lauta akan wannan daga farkon wannan watan zuwa yanzu su madan suka ba abinda za yi musu kenan ba magana ce ta mutu cewa sai wani ko sai wani ba amma mun riga mun zabi Azzatiku Abubakar yanzu kuma mu sai wanda muke fatan Allah ta'ala wato zai canja mana wannan abin da shi.
3: To sai dai kwanaki kalilan da fituwar wannan tafiya sai gashi an mata kishiya da wata kungiya ta fito tana salon na cewa Tinubu Zama Daram. Abinda wasu ke ganin tsorata suka yi suka fito da nasu salon. Injiniya Sa'idu Ibrahim Uba shine jigo a wannan tafiya.
6: Babu batun tsoro a ciki. Tsarin siyasa tsari biyu ne a ko'ina a duniya. Akwai gwamnati mai ci, akwai kuma masu fatan su zo gwamnati. Ke mu da muka fahimci abinda gwamnati take, shi yasa mu ba muka fito da tsarin ilmantar da al'umma cewa Tinubu Zama Daram shine fa alkhairi a gare mu.
3: Tune kungiyar kare haƙƙin jama'a ta Amnesty International ta shiga cikin batun domin neman a kamanta adalci ga masu yaƙin neman zaben musamman waɗanda ke adawa da gwamnati da tuni suka fara sanya kafar wando da jami'an tsaro. Malam Isa Sunusi shine shugaban kungiyar a Najeriya.
7: Zaka iya yin riga ka ce a rubuta a jikin riga karamar riga t-shirt a ce Dole Tinubu ya ci gaba da mulki ba wanda zai kama ka, amma idan ka ce mu mun gaji da mulkin Tinubu sai ya tafi wanda yake ba laifi bane sai kaga an kama mutane har ana daure su. Yanzu haka akwai matasa 5 a fursuna, idan har aka ci gaba da tauye mutane ana hana su to kaga zamu koma tsarin jam'iyya daya. Tsarin jam'iyya daya kuma tsarin mulkin kama kariya ne kuma ba demokradiyya bane.
3: Yakin neman zaben Najeriya na cike da ban sha'awa a wannan karan inda al'ummar kasar ke kara bude idanun su. Wai Abubakar Idris DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
0: To kan wannan batu daga nan birnin Bon na tantubi Dr. Faruk BB Faruk, masanin siyasa a Najeriya. Na kuma fara da tambayar sa ko ya yake kallon tafiyar ta Tinubu Mosgu da Tinubu Mosti a mahangar su ta masana.
8: To a fahimta ta ina ganin tunzura ce irin ta matasa wanda suke siyasar social media, suka kuma fito suke son su yi ta titi, wacce kuma suke wato adawa, kuma su ɗan adawa ne ba ɗan takara ba, suke adawa da zaman Tinubu akan irin wahalhalun da suke ganin sun sha, kuma suke sha a cikin manufofin tafiyar gwamnatinsa. Wanda siyasa kuma ba wata matsala ba ce idan ɗan adawa suka ɗau mataki cewa suna son a sauke shugaba a lokacin zaɓe, tunda dai sun nuna a zaɓe suke so a juyin shi.
0: Haka kasancewar ka ce tafiya ce ba wai ta su ƴan siyasan ba kawai ne, watakila magoya baya ne. To shin ta yaya ƴan Najeriya za su iya bambance irin waɗannan campaign ɗin na jama'a da kuma ƴan siyasa da ma yanayin tasirinsu?
8: Ina ganin dama da ƙyar idan ƴan siyasa ne za su iya cire Tinubu daga mulki. Harkar siyasa shi gwani ne, kuma ya san yadda yake iya tafiyar da su. Wanda za su yi mamaki watakila a cikin wanda ma suke takarar da shi yana da wani wato fahimtar juna da su. Tinubu zai tafi ne idan wato jama'ar ƙasa da suke cikin wahala suka yarda da cewa za su ci gaba da karɓar wannan wahala. Saboda haka a titi, ni na faɗa a titi za a tabbatar da makoman Najeriya 2027.
0: To a kasancewar waɗanda suka fito a yanzu suna goyon bayan tafiyar Tinubu Mosgu sun fara fuskantar ɗauri, to shin wasu za su iya cewa me hakan yake nufi, musamman ma ga ƴan adawa su fito su nuna adawarsu ga wani ɗan takara?
8: Shi dama Tinubu tun farko bai yadda ya karɓi cewa ƴan adawa su fito ya ƙyale su ba. Shi Tinubu ya san illar wannan wato tafiyar ta a maka adawa har a hautiti, ya sani saboda shi a cikin adawar ya goge a cikin siyasa, kuma ya ga amfanin irin wannan adawar. Saboda haka ƴan adawa dole za su sha wahala a wurin wanda ya san irin barnar da za su iya musu, fiye da wanda dama yake tunanin aika saki hannu ba demokradiyya ne.
0: To Dr. wasu suna ganin cewa wannan tamkar kamar take haƙƙin jama'a ne, musamman a mulki irin na demokradiyya, tunda akwai tafiya ta Tinubu Mosti, wato suna goyon bayan Tinubu, kuma kowa yana tallata ɓangaren da yake goyon baya.
8: To kin ga su ɗan Tinubu Mosti su kuma saboda abinda suka gani tasirin da Tinubu Mosgu yake yi nan da nan aka haɗa su aka ce to fito suna nasu adawar ta wannan Tinubu Mosgu ɗin. Ba wai wata ƙauna ba ce, saka Tinubu Mosgu tana da alaƙa da Tinubu Mosti.
0: Sun yi iƙirarin suna yin wannan tafiya ne da yawun ƴan Najeriya, me ya kamata ƴan Najeriyan su nema daga ɓangarorin duka biyu?
8: To ya kamata a ce dai a yi demokradiyya ba tare da zubar da jini da faɗa da wato tayar da hankali da yawa ba. A yanzu za a nemi dai kwantar da hankali, kada abin ya lalace ya zama ana bin duniyan juna ana kashe-kashe ko sauransu, wanda zai iya zama haka idan aka ja daga da yawa, musamman idan su ma'aikatan tsaro na gwamnati suka fara yin barna akan sai sun bi ƙarfi, sun taka da ƙarfi, sun karya, sun jiwa mutane ciwo, ko sun yi kashe-kashe akan a ɗauki matakin da gwamnati take so.
0: Dr. Faruk BB Faruk kenan, masanin siyasa a Najeriya. To a gefe guda, shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya yi ƙarin haske akan alƙiblar gwamnatinsa a wata ganawa da manema labarai da ya yi a Lagos. Shugaban ya taɓo batutuwan da suka shafi manufofin gwamnatinsa da batu na tattalin arziki, yana mai jaddada cewa kamata ya yi arzikin man fetur na Najeriya ya amfani 'yan ƙasar maimakon kwarara zuwa ƙasashe makwabta. Wakilinmu a Lagos, Mansur Bala Bello, ya haɗa mana rahoto kan ganawar da aka yi da shugaba Tinubu.
9: A ƙarshen mako ne shugaban ƙasa Chief Bola Ahmed Tinubu ya gana da manema labaru kafin komawarsa Abuja a birnin Lagos. ‘Yan jarida dai sun yi tambayar kwakwaf don faɗakar da 'yan Najeriya alƙiblar da shugaban ƙasa ya ɗauka a cikin mulkinsa a wannan zango na shekaru huɗu. Tinubu dai ya ƙara tunasar da 'yan Najeriya cewa man fetur na 'yan Najeriya ne, bai kasance na kasashe makwabta ba. Shugaban Tinubu dai yayi zare da warwara kan harkokin da suka kasance zirkakkiya ga ci gaban Najeriya, ciki kuwa har da batun tattalin arziki da neman na Bello Baden da kuma daukar sa kaina ga batutuwan da za su sanya Najeriya ta ci gaba. A farkon jawabinsa kuwa ya tabo batu ne na cusa da'a ga 'yan kasa, musamman ta fannin kashe kudaden hukuma don samun rayuwa ta yara manyan gobe. Ga dai abin da Tinubu ke cewa kan batu na bashi da yi wa kasar kawanya.
10: 98% thereabout of debt service I brought it down to 68 thereabout%.
9: A yayin da muke cikin bashi da kusan kaso 98 cikin 100, yanzu mun koma kaso 68 cikin 100 bisa aniyarmu ta sauke nauyin da ke kanmu cikin tafiya ta adalci ga dukiyar ƙasa, inda sauran kudaden muke ci gaba da ayyukan raya ƙasa. Da aka tabo batu na ƙananan hukumomi kuwa, shugaba Tinubu waiwaye yayi adan tafiya lokacin yana gwamnan jihar Lagos.
10: Today we have autonomy for local governments.
9: Yanzu muna da ƙananan hukumomi da ke cin gashin kansu, sabanin yadda muka shiga takun saka da Chief Obasanjo a lokacin yana shugaban ƙasa.
10: We remember my lamentation, my argument with Obasanjo about the need for grassroots development. When I created that is
9: a zamanin da na kirkiro kananan hukumomi 37 suka zama 57 a Lagos, kuma kowa ya yarda cewa kananan hukumomi na Lagos na aiki bisa kusacin su da jama'a. To sai dai ra'ayin riga Mr. Jacob Dauda ga abin da yake cewa a dangane da furcin shugaba da manema labaru.
11: If you check around now, many youths are without jobs.
9: Dr. Abraham Isa ya tabbatar da cewa a yanzu Najeriya ta zama jiki makami, inda kowa ke kokawa a sabili da halin rayuwa na wannan lokaci, inda Najeriya babu wani abin a zo a gani. A yanzu dai kaka ce ta yakin neman zaɓe kama daga sama zuwa ƙasa, inda kowa ke wa ɗan uwansa yarfe irin na siyasa. Daga bisani a haɗu a rumfar zaɓe idan Allah ya kai rai. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
12: To da haka kuma muka kawo ƙarshen jigon rahotanninmu na maraicin yau. To a yau ne a faɗin duniya ake shagulgulan cika shekaru 60 da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da ranar malamai makaranta ta duniya domin tunawa da gagarumin gudunmuwar da suke bayarwa a fagen ilimi da kuma tarbiyya. Bikin na bana na zuwa ne a daidai lokacin da aka koma hutun makarantu a jamhuriyar Niger. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari ya duba mana halin da makarantu da malaman ƙasar ke ciki.
13: Wannan rana dai ta 5 ga watan Oktoba, rana ce da dukkanin malaman makaranta da 'yan makaranta ke hutu a jamhuriyar ta Niger. Sakamakon tunawa da zagayewar ranar malaman makaranta ta duniya, wanda hakan ya zo ne 'yan kwanaki kalilan da komawa makarantu a jamhuriyar ta Niger bayan dogon hutu na damuna. Sai dai a wannan rana, kama daga ministar kula da harkokin ilimi ta ƙasa Dr. Elizabeth Sherif zuwa ga manyan ma'aikata na fannin ilimi da ma malaman makaranta sun hallara ne a zaure guda a birnin Yamai domin tunawa da kuma karrama ayyukan malaman makaranta, wanda sabon salon da ofishin ministan ya fitar shine na karrama dukkanin malaman makaranta da sauran ma'aikatan ilimi da suka je ritaya a wani mataki na jinjinawa kokarin da suke yi. To koya shi kanshi batun na karatu yake a bana a ƙasar ta Niger? Abdulsalam Isaka jami'i ne a fannin kula da ma'aikata a ofishin ministan kula da harkokin ilimi na ƙasar Niger.
14: Kowa ya gani in kaman ka dauki fannin biya, ɗan kwantaraji, sauran kwana 10 a shigala kwal an biyashe su, kaya sun tahi. Kuma an gani minista ta tayi maradi, an bude lakwal kuma ta yi taro can ko ina, kuma an gani gwamnoni sun bude lakwal. Malamai dai abin da za mu ce musu, amana ne ake ba su na yara. Hausawa sun ce amana gonan Allah kenan, a kai shi wurin da ya kamata. Uwayen yara su kuma ko ina su ce, in yaro ya zo ya ce ma mushe ya ma kaza, ka to ka tambaye mushe. Amma kakka saya a zauranka a gidanka kana baci mushe kusa yaro.
13: tuni dai safin malaman makaranta da su ma suka kafa kungiyoyi na fararen hulla domin kawo tasa gudunmuwa ta hanyar sa ido kan harkokin ilimi a kasar ta Niger suke bibiyar lamuran komawa makarantu a kasar. Alhaji Abdu Mamman Lokoko ya ce sai fa gwamnati ta ƙara tashi tsaye tare da bi sau da kafa.
15: Malaman makaranta su yi karamciwa cikin ƙasar mu. Na biyu, kayan aiki da ake kawowa wani bi wurin da ya kamata su tai dinnan ba su zuwa. Kenan ya kamata a ce gwamnati ya bi sau da kafa don saboda mun hidda son ko ina ƙasar Niger ko wurin da adda tashi hankali gwamnati samu wata zashi yaran nan hakin su ne a ba su ilimi. Wurin da gwamnati ga ci da ƴan lokal abincin nan a kai su cikin lokaci kuma shi ma ubannin ƴan lokal su sa ido. To wannan ga sa yau in an kai haka mu da mun ka tayar da taya yau sai mu ce alhamdulillah.
13: Su ma dai malaman makaranta fatan su shine na ganin gwamnati ta zagi ne na bayar da kayan aiki da suka dace don ba da damar a yi aiki cikin nutsuwa. Wanda a cewar Madam Maru Rakiyatu Munkaila, wata malaman makaranta, ya kyautu fa su kansu malaman makaranta su kuma su yi aikinsu cikin nuna kishin ƙasa ba wai son kai ba.
16: Muna fatan yara su yi karatunsu lami lafiya. Malamin makaranta kayan aiki da yake so. In dai akwai kayan aiki, kenan aiki dole ne a yi shi. Shugabanninmu su ji tausayin yara su kawo musu kayan aiki, kowa ko ya kama aiki tunda wanga karatunsu da muke nan gayi sakaninka da Allah ne ba sakanin da wani ne.
13: A halin yanzu dai akasarin malaman sun zuba idanu su ga kammaluwar wannan aiki. Na daukan malaman makaranta sama da 11,100 da gwamnati ke cikin yi wanda za su tashi daga matsayin malamai na kwantiragi zuwa ma'aikata na dindindin wanda ake ganin kilan zai taimaka a samu sarari a fannin cigaban karatu idan kuma har gwamnatin ta ci gaba da biyan albashin malaman makarantar akai-akai cikin lokaci. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamma a jamhuriyar Nijar.
12: To a yayin da ake bikin ranar muhallin zama ta duniya a wannan rana ta 5 ga watan Oktoba a birnin Muscat dake gabas ta tsakiya karkashin taken ingantaccen muhalli ga kowa a yankin arewa mai nisa na Kamaru, har yanzu wannan batu na samun ko kuma na samun gidajen zama na zama wani babban kalubale ne yau da kullum ga dubban iyalan da aka raba da gidajen su. Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana.
17: Waɗannan iyalai waɗanda suka shiga halin kakanuka yi sakamakon rikice-rikicen tsaro da ambaliyar ruwa ko kuma gobara na ƙoƙarin sake gina rayuwarsu duk da ƙarancin abin hannu. Samun mafaka ko rufin asiri shine mataki na farko a gare su, amma abin tambayar a nan shine shin za su iya rayuwa a cikin wannan matsuguni cikin kwanciyar hankali da tsaro. A ƙauyen Karmai da ke gundumar Mayo Dane a yankin arewa mai nisa na Kamaru, Musa ya koyi yadda zai sake gina rayuwarsa da ƙananan abubuwa da yake da su tare da samun sababbin makwabta. Yanzu shi da matarsa da ƴaƴansa bakwai suna zaune a cikin wani ɗakin bukka da aka gina da laka kuma aka rufe da ciyawu. Suna ƙoƙarin komawa rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda aka saba bayan sun bar yankin Mayo Maskota kusa da iyakar ƙasar ta Kamaru da Najeriya, inda aka haifi Musan kuma ya taso. Kuma a can ɗin ne ya rasa dukkan abin da ya mallaka.
18: Diga wakati Boko Haram fudi
17: ya ce ina zaune ne a nan tun farkon yakin Boko Haram, da ban na riga na zauna a wurare biyu kafin in iso nan. Yanzu ina rayuwa a nan ne tare da matata da yarana, ba ni da komai. Kamar yadda kuke gani na gina waɗannan ƙananan ɗakunan buka biyu ne kawai domin mu zauna. Gidana na da yana da girma sosai, ni da iyalina muna rayuwa cikin kwanciyar hankali. Yanzu da ba ni da kuɗi ba zan iya gina sabon gida ba, amma ba komai, insha Allah al'amura za su gyaru. Ga Musa, samun wurin zama kawai na zama wani muhimmin mataki na samun kwanciyar hankali, amma hakan bai isa ba. Ya kamata mutum ya iya yin bacci ba tare da fargaba zuwa ruwan sama ba, ya kare ƴaƴansa da kuma samun sirri na rayuwarsa. Ya ce eh, muna so mu sa babban gida da katifu na kirki da zannuwan gado. Ko da ba mu da waɗannan abubuwan a nan yanzu ba matsala ba ce, abinda muke so kawai shine tsaro, ba ma son sake barin nan. Labarin Musa ya yi kama da na iyalai da dama da aka raba da mahallansu a yankin arewa mai nisa na Kamaru, suna gudun tashi-tashin hankula, ambaliyar ruwa ko kuma gobara. Galibinsu suna isa sabbin wurare ne da wasu ƴan kayayyaki kaɗan, sannan sai su sake gina rayuwarsu a wuraren da sau da yawa ba su taɓa tsammanin za su zauna ba. Kuma ko bayan sun samu mafakar, barazanan matsaloli na ci gaba da kasancewa. Ko baya ga wannan mawuyacin hali, akwai wasu ƙarin barazanoni ma. A garin Kulofata, gobara ta laƙuma gidaje da dama a cikin watannin baya-bayan nan. A cewar magajin garin Bubakar Satomi, aƙalla mutum 3,000 sun rasa matsugunninsu tun daga farkon wannan shekara. Ya ce abin ba daɗi. Akwai unguwar Dabal da Tribin da kuma Madagascar, waɗannan su ne unguwanni 3 da gobara ta shafa. Ƙungiyoyin agaji sun taimaka sosai ta hanyar ba da barguna da tuntuna da sauran kayayyakin tallafi. A yankin arewa mai nisa na Kamaru, labarin Musa na tunatar da cewa a tsakiyar rikice-rikice da bala'o'i, gida ya huce matsayin mafaka kawai. Wuri ne da mutane ke samun kariya, suke dawo da martabar su da sirrinsu, suke sake gina dangantakar su da sauran jama'a, kuma a hankali suke fara jin cewa sun sake samun gida.
12: To, a gaida Yakuba Umaru mai gizawa. A Habasha kuwa, sabon fada da ke ci gaba a arewacin kasar na kara daukar hankalin kasashe makwabta. Zarge-zargen da Habasha da Sudan da Eritrea ke yi wa juna na kara fargabar cewa yakin ka iya fadada zuwa wasu sassan kusurwar Afrika. To, menene alakar rikicin Habasha da yakin Sudan, kuma me yasa kasashen yankin ke zargin juna da hannu a lamarin? Ga rahoton muntaka a Hiwa.
19: Rikicin da ya sake barkewa a arewacin kasar Habasha na karata da hankali a yanzu, musamman ganin yadda kasashen yankin suka fara zargin juna da hannu a cikin lamarin. Tun kimanin mako guda, wasu kungiyoyi masu gwagwarmaya a gargashin jagorancin TPLF ta yankin Tigray ke tafafatawa da sojojin gwamnati a Habashar. Kungiyoyin da yana cikin wani kawance na bangarori bakwai ne masu adawa da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. To, sai dai sojojin Habasha na zargin Sudan da Eritrea da Masar da taimakawa kungiyar TPLF, zargin kuma da dukkanin kasashen suka musanta. Sudan da ta maida martani ne tana zargin Habasha da taimakawa mayakan RSF waɗanda ke yaƙi da sojojin gwamnati tun watan Afrilun shekarar 2023. Masana na ganin wannan musayar zargi-zargen na nuna cewa rikicin kasar Habashar na da alaka da sauran rikice-rikice wanda suka dabaibaye yankin kusurwar Afrika. Susan Stollreiter, shugabar kungiyar gidauniyar Friedrich Ebert a Habasha, ta ce ko da yake rikicin na cikin gida ne, akwai kasashen waje waɗanda ke da muradu a cikinsa. Susan na cewa ko da yake wannan rikici na cikin gida ne, amma yana da alaka da kasashen waje, a saboda bangarori da dama daga ƙetare waɗanda ke da hannu kai tsaye ko a kaikaice ta hanyar tallafa bangarorin da ke rikici ko kuma muradunsu a yankin. Wasu daga cikinsu ma na iya cin gajiyar ci gaba da ruruwar wannan rikici. Saboda haka, lamarin ya wuce rikicin cikin gida ɗin kaɗai. Idan kuma yakin ya ƙara faɗaɗa a yanzu, akwai yiwuwar ya haddasa gagarumar tarzoma a yankin. La'akari da ɗimbin rikice-rikice da ake fama da su a yankin kusurwar Afirka. Bayan yarjejeniyar zaman lafiya ta Pretoria da ta kawo ƙarshen yakin Tigray a shekarar 2022, wasu mayakan yankin Tigray sun tsere zuwa ƙasar Sudan. Lokacin da yakin Sudan ya ɓarke a shekarar 2023, wasu daga cikinsu suka kafa rundunar Army 70, inda suka yi yaƙi tare da sojojin Sudan na SAF, a fafatawa su da rundunar RSF. A cikin watan Mayu kuma, gwamnatin soji a Sudan ta karɓi baƙuncin wasu manyan jami'an TPLF da sauran 'yan adawar Habasha a yankin Port Sudan. A cikin watan Fabrairu, kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito cewa ana horar da mayakan RSF a wani sansani da ke yankin Benishangul Gumuz wanda ke a Habasha. To, sai dai kawo yanzu babu wata shaida da ke nuna cewa sojojin Sudan ko RSF sun shiga cikin rikicin Habasha kai tsaye. Kasar Eritrea ma dai na cikin wannan sarkakiyar. A yankin Tigray a shekarar 2020 zuwa 2022, kasar ta taimakawa gwamnatin Abiy Ahmed wajen yakar TPLF, amma kuma daga bisani dangantakar kasashen biyu ta tabarbare. Wasu masana na ganin Eritrea na iya marawa abokan adawar Abiy Ahmed baya saboda fargabar yunkurin Habasha na samun hanyar shiga teku. To, sai dai babu kyakkyawar hujjar cewa Eritrea ta shiga sabon rikicin kai tsaye.
12: Ta gaida muntaka a Hiwa kuma da wannan rahoton nasa ne muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan zangon. Kada ku manta za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook da kuma Instagram ko kuma ta internet dw.com hausa. Kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu inda muke dauke da shirin labarin wasanni da kuma ji ka karu da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Labarin wasanni.
20: Kuma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labarin wasanni. A cikin shirin za ku ji cewa bayan kammala mako na biyu na wasannin neman gurbin zuwa AFCON, kasashen Afirka da dama sun raje a wajen wasannin sada zumunta. Niger na kokarin karfafa tawagar kwallon kafarta domin samun tikitin zuwa AFCON, sai dai kalubale da dama na hana ruwa gudu. A gasar Turai ta UEFA Nations League kuwa, Spain na ci gaba da dama daudawarta a moda, yayin da Jamus ke cikin lalube domin samar da tawaga mai karfi. Sannan zakaran duniya Lionel Messi na shirin yin bankwana da tawagar Argentina. Sunana Muhammad Tijani Hassan, sai a gyara zama a Bioni a cikin cikakken shirin. Toma Dalla. Za mu dauko ne daga Afirka, inda a ƙarshen makon jiya kasashen nahiyar da dama suka fafata wasannin sada zumunta bayan kammala zagayen farko na neman gurbin zuwa gasar AFCON ta 2028. Daga cikin manyan wasannin da aka buga, Senegal ta doke Comoros da ci 1 da nema a filin wasa na Velodrome da ke birnin Marseille na Faransa. Wannan nasara ta ƙarfafa gwiwar tawagar ta Lyon de la Teranga da ke jan ragamar rukuni na 10-4 bayan doke Habasha da kuma Intangeras da Mozambique. Ita kuwa tawagar Elephant ta Côte d'Ivoire abin fallasa ta yi a gida, inda tawagar Lyon Indomptable ta Kamaru ta iske ta har Abidjan ta lallasa ta ci 1 da nema. Kasashen biyu dai sun fara wasannin neman gurbin zuwa AFCON da sakamako da ya bambanta, inda Côte d'Ivoire da ke rukuni na 3 ta yi nasara sau 2 bayan doke Ghana ci 2 da nema, sannan ta samu nasara kan Somalia ci 2 da nema. Ita kuwa Kamaru da ke rukuni na 7 ta fara ne da kafar dama, inda ta doke Comoros da ci 3-1 kafin Congo Brazzaville ta taka mata birki a wasan da suka tashi 1-1. A wani wasan sada zumuntar kuma a jiya Lahadi, tawagar Bafana ta Afirka ta Kudu ta yi tattaki zuwa Masar, inda ta doke Omar Marmoush da abokansa ci 1 da nema. Wannan dai ita ce nasara ta 3 a jere da Afirka ta Kudu ke samu a gargashin sabon mai horaswa Pisto Mosiman, wanda ya lashe takobin sake farfado da ruhin tawagar a fagen tamola a nahiyar Afirka da kuma duniya. Idan muka nufi Jamhuriyar Niger, hukumar kwallon kafa ta kasar FENIFOOT ta fara wani sabon yunkuri na zakulo 'yan wasa 'yan asalin Niger da ke zauna a kasashen waje domin karfafa tawagar MENA tun daga matakin yara zuwa manya, don ganin haƙar kasar na samun gurbin zuwa AFCON ta cimma ruwa. Sai dai masana na ganin akwai manyan kalubale da ke dabaibaye ci gaban kwallon kafa a Niger din, ciki kuwa har da rashin filin wasa da ya cika ka'idojin hukumar CAF, lamarin da ya sa MENA ke wasannin ta a filayen aro. Gabanin wasan sada zumunta da Niger za ta fafata da Algeria a gobe Talata, wakilinmu na Yemi Gazali Abdi Tasawa ya duba mana wannan batu.
21: Domin neman bunƙasa kwallon kafa a ƙasar ta Niger ne, hukumar kwallon kafa ta ƙasar ta FENIFOOT ta bijiro da sabuwar siyasar kwallon kafa a ƙasar, wacce ta tanadi yin tafiyayya a zuwa ƙasashen ƙetare domin zakulo ƙwararrun 'yan kwallon kafa masu tushe da Niger, ta yadda za su ƙarfafa ƙungiyoyin kwallon kafa na ƙasar ta Niger, wato na MENA. Kuma Malam Suleiman Muhammad na hukumar ta FENIFOOT ya yi ƙarin haske kan wannan shiri nasu, yana mai cewa:
22: Kaga ku Niger da wacan Côte d'Ivoire, akwai su Ghana, Lome, Cotonou, akwai su Douala, akwai su Yaoundé, akwai su Libreville, a Saudiya ma akwai 'yan Niger da yawa, ha Europe ma kaga Belgique ko Allemagne ko France ba a rasa 'yan Niger da yawa da a can sun yi arme sun aihu, yaran nasu sun girma suna can suna kwallo cikin wannan kasashe. Mun san da akwai kwararru da yawa ko ina yake, ya kamata ya yarda ya zo ya ɗauki wannan tutar ta musama ya kama muna ya zama shi ma ɗan MENA National, in yana cika duk abin da ya kamata, tun da ka san FIFA tana da ka'idodi.
21: To sai dai tun a shekara ta 2022 ne hukumar kwallon kafa ta Afirka ta haramta wa Niger buga dukkanin wasanninta na ƙasa da ƙasa a ɗaya-ɗayan babban filin kwallon kafar da ƙasar take da shi a birnin Yamai, wannan kuwa sabili da rashin cika waɗansu sharuɗa, lamarin da ya sanya ala dole Niger din ke a ran filin wasa a wata ƙasa makwabciya a duk lokacin da ya kamata ta karɓi bakuncin wata ƙungiyar kwallon kafa ta wata ƙasa a gida. Matsalar da Malam Damara Fasuli, dan jarida mai sharhi kan harkokin wasanni, ya ce da wuya kwallon kafar Niger ya ci gaba, matsawar ba ta magance wannan matsala ba.
23: Ƙasashe waɗanda ke wasa a garinsu
2: bisa stadium din su sune suka yi samun galaba a gaban waɗanda suke wasar da su. Sai ya zama na mu a Niger Senekunta stadium din namu na mai bai cika wasu sharuɗa ba. Ya kamata a gyara wannan stadium din don saboda mu samu wasa. Amma muddin ba haka aka yi ba, kawai sai dai a hankali.
21: Zaka dai ko a wasannin tankaɗe da rere na neman tikitin zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta Afirka ta 2027. Malar Fai Danduwa, ɗan jarida mai sharhi kan wasanni a Niger, ya ce da wuya Niger ta iya kai labari matsawar bata jajirce ba a sauran wasannin da ke a gabanta.
4: Kasar Morocco wasan su ne na farko yanzu a Afirka, kenan zai yi wahala a ce kasar Niger ɗin ta ci Morocco. Matan namu na farko da muka da Lesotho a gida ne muka, kenan zan mutai can kasar Lesotho. Yanzu a ce ma mun ci kasar Lesotho sai mun ci kasar Gabon a nan gida da mu da Gabon a cikin ake sa ran za a samu na biyu. Kenan su ɗan mena zai su ƙara ƙoƙari su zamanto na biyu, in ba haka nan ba zai wahala a ce an ta yi kofin Afirka na 2027.
21: Zaka dai tuni Nijar ɗin ta yi nasarar zakulo wasu shahararrun 'yan ƙwallon ƙafa 'yan asalin ƙasar mazauna ƙasashen ƙetare da suka fara taka leda a mataki daban-daban. Matakin da ake sa ran zai ƙarfafa ƙwallon ƙafar ƙasar ta Nijar nan da shekaru masu zuwa.
20: An gaishe daga Zali Abdu Tasawa daga birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Idan muka dawo nan Turai, a daidai lokacin da ake fafatawa a gasar UEFA Nations League, Jamus na ci gaba da kokarin samar da tawaga mai karfi karkashin jagorancin Jurgen Klopp da nufin dawo da martaba da kimar kasar a fagen ƙwallon ƙafa. Shi dai Klopp na kokarin zakulo matasa da kuma gogaggun 'yan wasa domin sake gina Mannschaft ta yadda za ta iya fuskantar manyan abokan hamayya. Sai dai har yanzu yau nasara gobe kunnan doki na ƙara nunar da irin jan aiki da ke gaban kotun da ya karɓi jarragamar tawagar bayan gasar cin kofin duniya ta 2026. Hasali ma dai a jiya Lahadi, Mannschaft ta tashi kunnan doki da girka ba tare da kowannensu ya ci ƙwallo ba a wasanta na huɗu da ta buga a wannan kaka. Sai dai duk da haka Klopp ya ce Mannschaft ɗin na kan tafarki mai kyau.
5: I missed nothing, honestly. But I realized I still love it, what I'm doing, so but I didn't miss it.
23: Gaskiya abun farin ciki ne ganin yadda ake ƙara samun haɗin kai a tsakanin 'yan wasan tawagarmu a filin Atsaye. A gare mu masu horarwa, samun irin wannan sakamakon cikin sauri babban abin alfahari ne. Wannan dai wasa na huɗu ne kawai da muka buga, kuma a cikin makonni biyu kacal abubuwan sun kankama a cikin sauri. A don haka ina matuƙar farin ciki kan sabon babin da muka buɗe da ni da 'yan wasana.
20: A sauran wasannin da aka fafata a mako na hudu na UEFA Nations League kuwa, a ranar Asabar, Spain mai riƙe da kofin duniya ta lallasa Jamhuriyar Czech ci 3-1, ciki har da ƙwallo ɗaya da ɗan tatsitsin yaro da idan duniya ke kansa Lamine Yamal ya zira a minti na 6 da fara fafatawar. Ita kuwa Ingila raga-raga ta yi da Croatia da ta zazzaga mata ƙwallaye 7 da nema. Portugal na ci gaba da yin abin kai duk da fitewar Ronaldo daga cikin tawagar saboda ajiye shi a benci. A daren jiya Lahadi, tawagar ta Portugal ta doke Norway da ci 2-1 a birnin Porto. Amma kotun Portugal Jorge Jesus ya buɗe ƙofa ga yiwuwar dawo da Ronaldo cikin tawagar ƙasar domin ba shi damar yin ritaya cikin mutunci. Ita ma dai Italiya ta yi abin kai inda ta rike Faransa aka tashi wasa 1-1 a fafatawar da suka yi a Paris. Sai dai tawagar ta Faransa a ƙarƙashin Zinedine Zidane za ta buga babban wasan hamayya da Belgium da ke kan ganiyar ta a Maritain yau. Kuma wannan wasa zai kasance zakaran gwajin dafi ga kamun Ludoyin Zidane a matsayin kotun tawagar ta Le Bleu. Idan muka leƙa Latin Amurka, a gobe Talata ce zakaran duniya Lionel Messi zai yi bankwana da tawagar Argentina a yayin wasan sada zumuntan ƙasar da Benin. Kafin wasan, babbar jami'ar Argentina za ta miƙa wa Messi shaidar karramawa ta digirin girmamawa mafi ƙololuwa da take bayarwa. Karramawar dai za ta kasance mafi girma da ɗan wasan mai shekaru 39, wanda kuma ya lashe kyautar Ballon d'Or sau 8 zai samu a tarihin rayuwarsa. To anan kuma, yayin da ake ci gaba da gasar tennis a biranen Beijing da Tokyo, ɗan wasan tennis na Rasha Daniil Medvedev ya samu ƙarin matsayi inda ya ɗaga daga na 6 ya dawo na 5 a jadawalin jerin 'yan wasan tennis na duniya, wato ATP da aka fidda a Litinin ɗin nan. Medvedev, wanda zai kara a wasan kusa da na ƙarshe da Novak Djokovic a birnin Beijing, ya ɗare wannan matsayi ne yayin da takwaransa na Faransa Arthur Fils ya koma matsayi na 10 bayan yayi rashin nasara a wasan dab da na kusa da na ƙarshe wato quarter final a birnin Tokyo. Sai dai har yanzu dan wasan Italia Yannick Sinner ne ke kan gaba a jadawalin duk da cewa yana hutu daga buga wasanni saboda rauni da ya samu. Shi kuwa Djokovic zai iya sake komawa cikin jerin ƴan wasa goma na farko a duniya idan har ya kai wasan ƙarshe a gasar ta Beijing. Tomas Sauraro a nan za mu nade tabarmar shirin a madadin abokan aiki Muhammad Tijanasan ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn.
3: DW ji ka ƙaru.
6: Ilimin fasahar zamani.
7: Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lalai marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka ƙaru. Kashi na ƙarshe na wasan ƴan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan jerin wasan yana duba ne ga sabuwar duniyar basirar computer da yadda take shafar rayuwar mu ta yau da kullun. James Muhando ne ya rubuta. A jerin kashe-kashen wasan da suka gabata, ƴan uwan junan nan uku wato Rabi'u da Zainab da Gaji, kowannen su ya fuskanci manyan kalubale. Rabi'u dai ya sha fama da jijjiga da suma, waɗanda wani tsiro ne a kwakwalwarsa ya dinga ja masa su. Zainab ita ma ta sha fama da ɓallewar al'ada da take zuwa da yawa. Sannan ita kuma kakar Gaji ta mutu sanadiyyar saran maciji. Ko yaya suke ciki yanzu? Za mu gano hakan a cikin wannan kashin na ƙarshe mai taken shegun ƙauye.
19: Ƙauyen Gare wani ya ɗauki harami. Dukkanin mutanen ƙauyen suna ta kallon yadda gidan Sani yake ta sauyawa cike da mamaki. ‘Yan ɗakuna biyu da aka gina da duwatsu da kuma fallon ƙarafa suna daga bakin ƙofa. Sun kuma sa gidan ya yi kyau matuƙa. Mutanen ƙauyen dai sun taru a kusa da wajen domin bikin buɗe gurin da aka faɗa musu cewa cibiya ce ta kula da lafiya. Kodayake wasu suna ta mamakin cewa ta yaya waɗannan ƙananan ɗakunan za su iya zama wata cibiya ta kula da lafiyar.
8: Dr. Kulu, zan iya tambayar ki wani abu?
24: Me zai hana Zainab? Kina iya tambaya ta komai.
8: Me yake jawo ƙarin mahaifa?
24: Ƙarin mahaifa? Wane ne yake da ƙarin mahaifa?
8: Eto, abin da ya kamar abin kunya, ban san yaya zan ce ba. Na ci karo da wata manhaja ne ta yanar gizo. Ita ce ta faɗa mini ina da ƙarin mahaifa. Matsalar ita ce ina ta shan maganin da suka rubuta mini, amma da alama baya aiki.
24: Kina magana akan manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita ko?
8: Haka ne. Ta yaya kika sani?
24: Ƙungiyar ma'aikatan lafiya wanda ni ma ina cikinta ta samu ƙorafe-ƙorafe da yawa daga mutanen da basu bayyana kansu ba akan wannan manhajar. Waɗanda suka ƙirƙire ta suna taɗan farar mutane da alama ke ma kin faɗa komar su. Ta yaya kika biya?
8: Da katin banki na.
24: Ya kamata ki sanar da bankinki maza-maza. Dan za a iya amfani da katin bankinki ba tare da izininki ba.
8: Kash! Bari na duba. Allah dai ya sa ba su taɓa mini ajiyata ba. Wayyo Allah, buɗe. Wannan ba ma zan san. Okay, na tuna. Yawwa, komai na nan daidai. Yawwa, na gode Allah, komai yana nan. Bari ki ga, kai bari in rufe shi ma kawai daga nan. Yawwa. Number haka ne. Alhamdulillah, na ma rufe.
24: Yawwa Zainab, daɗin abin ma shi ne muna bibiyar su da taimakon ‘yan sanda.
19: An ɗaura wata babbar tuta a tsakankanin waɗannan ɗakunan. A jikinta an rubuta rumfunan ganin likita ta waya na gare wani da manyan baƙi. Dr. Kulu ta faɗa musu magungunan da kayan aikin za su zo ne daga sama, amma ba jirgi ne zai kawo su ba. Sai suke ta tunanin abin da take nufi da wannan bayani nata. Kwatsam sai suka hangi wani jirgi mai tuƙa kansa daga nesa dai yayi kama da karamin tsuntsu. Ai sai mutanen kauyen nan suka saki baki cike da mamaki.
0: Kai mama,
9: gashi can yana zuwa.
0: Ai gode. Menene ne tsuntsu ne?
9: Yayi kama da jemage. Gashi can babban jemage ne mai kashi.
0: Kai baba, sai ka ce wani dan kauye.
24: Ana kiran wannan da jirgi mai tuka kansa. Malam Sani, aikin ka shine zaka din karban magunguna kana sakawa a na'urar nan da take bayar da magani.
9: To amma waɗancan farfarolin kamar suna da hadari fa. Ai za su iya datse min hannu.
10: A gaskiya dai mai gida. Gaskiya.
24: Ai sai ka jira ya tsaya tukunna.
9: Kamar yanzu?
24: Eh kamar yanzu. Kuma ba ruwan ka da yanda za su sake tashi bayan ka gama daukar magunguna. Saboda akwai wani a can tunkuza yana kallo. Yana maganin ka.
9: To amma ta yaya?
24: Kaga wannan kyamarar?
9: Eh.
24: Ta nan zai ganka.
9: To na gane. Alle na gane.
24: To bayan ka dauko shi daga ɗakin sai ka bude murfin na'urar take bayar da maganin. Sai ka cika ta kamar haka.
0: Ai kuwa dai gashi nan wallahi.
9: Gaskiya ne.
24: Idan ka gama sai ka rufe kamar haka. Ka danna waɗannan madannan dan ka sanar da jirgin mara matuƙi cewa ka gama.
10: Insha Allah.
0: Gashi nan wallahi.
24: Sai ka koma baya sosai da kada ya datse maka hannu yayin da zai tashi ya koma tunkuza.
9: Sai abin da kuka fahimta ba ke
10: nan. Gaskiya dai ka.
9: Gaskiya ne.
24: Yanzu bari mu gwada kayan aiki mu gani suna aiki.
10: Yawo.
24: Wane ne zai zo mu ya zama shine na farko da zamu duba?
10: Sai dai mamuwa mu kin zuwa gwada aiki. A'a ba ni ba gaskiya bazan ji
0: cewa. Ba wato kai fa.
24: Haba. Kada ku ji tsoro. Ba wanda zai zo?
9: Gajeje kima na fara. To kusa ni gaskiya maganar gaskiya ƴan kwanakin nan hani bana jin dadin jiki na.
10: Me gida?
9: Gaskiya.
24: Yawa Malam Sani. Me kake ji yanzu?
9: Gaskiya ban sani ba. Amma dai gajiya ce kuma ina fama da kishirwa kuma ina gudawa sosai musamman ma dai da daddare.
24: To yayi. Kaga wannan computer?
9: Eh.
24: Danna waɗannan madannan ka rubuta min duk abin da ka faɗi min yanzu. Likita zai bayyana allon computer kuma zai tattauna da kai game da abubuwan da kake ji. Muna kuma da tawagar likitoci daga ko ina a duniya. Ana jira. Su ne ma suka taimaka wannan aikin yayi. Masha
9: Allah.
0: Amma ta zo kusa.
9: Gaskiya.
10: Kuma sai likitan ya fito a cikin wannan abu.
11: Akwai mamaki.
14: Barka da warhaka.
9: Barka dai. Barka dai. Dokta, da ni yake magana?
24: Eh, yi magana. Ina jin ka.
14: Alo, yalla bai. Sunana Dr. Mai Lafiya. Ina asibitin Mazike a nan Tunkuza.
9: Alo, ni ne Malam Sani daga nan garin Garewa ne.
14: Malam Sani, kana magana da ni ne saboda kana buƙatar taimakon kulawa da lafiya ko?
9: Eh, haka ne Dr. Mai Lafiya, haka ne.
14: To faɗa mini. Me kake ji?
9: To ban san hakikanin abin da nake ji ba likita. Ba wai ina rashin lafiya bane rangaranga a'a. Amma ina jin gajiya da kishirwa ƴan kwanakin nan.
14: Kana kasa rike fitsari ne? Kana fama da wannan Malam Sani?
9: Eh, ina yi na kula da cewa ina yawan fitsari ƴan kwanakin nan musamman ma da daddare.
14: To Malam Sani, ina jin ya kamata a yi maka gwajin yawan sinadarin glucose a jikinka. To amma da farko ina so ka faɗa mini ko da ka ci wani abu yau?
9: Eh tabbas na ci wani abu kamar awa biyu da suka wuce.
14: Zan tura maka da wasu lambobi da zaka ga su akan allon computer nan. Ka rubuta lambobin a cikin na'urar bayar da magani. Za su fito maka da wani abun da muke kira ma'aunin glucose. Zan yi maka bayanin yadda zaka gwada kanka.
9: To amma likita mai muke so mu gano?
14: Alamomin da kai bayani suna nuna cewa sukari yayi yawa a jikinka.
9: Sukari yayi yawa a jikina? To me hakan yake nufi?
14: A malam, ba na so ka tada hankalinka. Amma yana nuna abubuwa da dama. Kai ciki ma har da ciwon suga. To amma akwai buƙatar a fara gwajin glucose tukunna.
9: To yaya zan yi?
14: Ka rubuta lambobin da ke kan computer nan. Ta na'urar bayar da magani.
9: To, 1, 2, 3. Gashi likita?
14: Yawwa malam. Yanbu da na wancan madanin da aka rubuta fawa.
9: Wannan?
14: Eh, wannan.
9: Na danna.
14: Yawwa, yanbu za mu yi gwajin da muke kira gwajin glucose na echeki. Don yin wannan gwajin, muna buƙatar ɗan ɗigon jininka kaɗan.
9: Iye?
19: Zainab dai ta fi son a duba ta ba idan mutane ba, sai ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin ta rufe yayin da ake duba kawunta Sani, shi kuwa a bainar jama'a.
13: Barka dai, sunana Dr. Jinga Dauda daga cibiyar kula da lafiya ta sassauci da ke ƙasar Kalwa. Da wa nake magana?
8: Sunana Zainab daga ƙauyen Garawuni na Tunkuza.
13: Barkanmu da saduwa Zainab. To faɗa mu, me yake damunki?
8: Ina fama da zubar jini mai yawa ne yayin al'ada. Yayi 'yan satuttuka yana min haka. Sannan kuma ina jin gajiya ko da yaushe, da yawan fushi. Ban sani ba ko ina da ƙarin mahaifa ne.
13: Kina jin zafi ne?
8: Ina jin karta mai zafi idan yana zuba.
13: Okay. Kin ƙara kiba ne kwanan nan?
8: Wannan shine bakon abu gare ni. Duba da yawan jinin da nake zubarwa, zaka dauka zan rami. Amma a maimakon haka, sai kiba nake tayi sosai.
13: To shi jinin yana da gudaji ne?
8: A likita, haka yake ba wani sauyi. Amma sai ya ta zuba, yana dadewa kafin ya dauke.
13: Eto, bazan iya tabbatarwa ba tare da yin gwaje-gwajen zahiri ba. Amma daga bayanan da kika yi min, kamar kina da PCOS ne fa.
8: Me kenan likita?
13: Wani yanayi ne da wasu sinadaran jiki ba sa samun daidaito, da sukan iya jawo al'ada da kuma yin wasa da kiba.
8: To?
13: Ina baki shawara da kije asibiti mafi kusa don yin gwaje-gwaje da kuma samun kulawa. Amma fa kada ki damu. PCOS abu ne mai sauƙin magani, sannan daɗin abin ma bai kai ƙarin mahaifa wuyar sha'ani ba.
8: Yawwa, na gode Dr. Jinga, baka san irin daɗin da na ji ba.
7: Da wannan muka kawo ƙarshen wasan lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Mun ji daɗin kasancewa tare da ku a cikin shirin. James Muhando ya rubuta wannan wasa. Muntaka Ahiwa ya gabatar muku da wasannin. A yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci. Baki ɗayanmu muna muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da mu a wani sabon wasan kwaikwayon na nan gaba daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ku huta lafiya.
12: To madalla, gaida Zainab Muhammad Abubakar da tawagarta. Lokaci yayi da zamu karbi wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuke bayyana a shafinmu na Facebook dangane da rahotannin da muka gabatar. Kuma kai tsaye muna tare da Hawwa Sama'ila. Hawwa, barkamu da wannan lokaci.
15: Yawa, barka dai.
12: Bismillah.
15: To zamu fara da Najeriya, inda ake yakin neman shugaban kasa. Wari Malam Bare Bare zuwa
12: yakin neman zabe ba na shugaban kasa.
15: Wari Malam Bare Bare zuwa ya ce amfani da ayyukan da dan takara yayi a matsayin abin misali a lokacin neman zabe abu ne mai kyau. Matukar abin da ake fada gaskiya ne. Ai, kamata 'yan siyasa su dogara da suka ko yaban juna kawai ba. Ya kamata su gabatar da abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi wa al'umma. Haka kuma ya kamata masu zabe su duba ayyuka da sakamako, ba alƙawuran kansen kawai ba. Idan kuma muka yi gaba, inda shugaba Tinubu ya gana da manema labarai a Lagos kafin ya karasa birnin tarayya kenan, Yakuba mai aski ba da raka ya ce kamata ya yi ganar da shugaban kasa Tinubu da manema labarai kafin komawarsa Abuja, inda suke masa tambayoyi akan alƙiblar mulkinsa. Da fatan zai yi bayani da hankalin 'yan Najeriya zai dauka.
12: Ina fata sun ji bayanan nasa, wataƙila sun gamsu a cikin rahoton.
15: To, ni ma dai ina fatan haka. Muna da lokaci a ƙara ɗaya?
12: Ƙaro, kina da lokaci. Zan ja miki birki in lokacinki ya cika.
15: To, shi kenan. Yanzu bari mu je in batun ranar malamai ta duniya, wato yau kenan. Salifu Dawu da Sale ya ce muna kira da ministan ilimi da ta taimaka wajen tsara karatun yaranmu masu tasowa. Kada a bar su da Faransanci, dan shekaru 60 muna Faransanci. Yau galibi 'yan bokan mu a Nijar ba su iya komai ba sai surutu da gardama. Sun kasa gaba kullun jiya yau.
12: To, da fatan an ji wannan kira.
15: To, Allah ya sa. Sai kuma Ibrahim mai wankin hula ya ce ranar malamai ta duniya a yau, mu dai a yankunanmu da suka hada da mai godiya a Kimba Gwadabe, Tingar Hassana, kusan shekaru 5-6 da dakatar da makarantar firamare din 'ya'yanmu. Don haka muna cikin bacin rai.
12: To, da fatan gwamnati ta ji wannan kira kenan. To ina ga ki karo ra'ayi daya kacal.
15: To shikenan bari mu je Ethiopia inda tashi hankula ya saka mutane a gaba jikan Mani Dongas ya ce dole ne ai wannan rikicin Ethiopia ya ƙara daukar hankalin kasashe makwabta. Fatan mu dai Allah ya ƙara hada kawo. Allah ya hada kawunan kasashen namu amin.
12: To muna godiya Hawwa'u a gaishe ki da masu sauraron mu da suke jimirin kasancewa da mu madalla. Zamu koma ga Abdullahi Tanko Bala wanda ke dauke da labaran duniya.